0: won pe ni Levi o ti bi Rubeni o ti bi Simoni igba ti o ba bi o tun bi papa nba yi o tun bi Juda tani Juda iran ti Jesu alagbara bi ara alagbara bi ara o eya Juda kini unde o ti bi kinu eya Juda kale ko pe ninu Genesis chapter 30 verse 1 lo sale ki eni ti won pe ni Eli no to wa yari pe ah se bi si mo ba lo ri but ko to bi mo eyo ti o bi anti le ati won koyira o ti bi pupo olufe se yin o wa gbadura ko lo je won mo notice pe gbogbo eni ti won eti nu bibeli gbogbo eni ti won ba koyira olorun a si tewo ba won o lo fi je pe be na ni gbogbo awon woli itaye ba nbu won mo soso ku so npa won olorun a si mo gbe won ga anu ni se nipa agbara o le mo we ko omo mo we o le lowo ki anu omo si si lori aye re eke baba danu lu mi mo le mo so lo be ninu we Genesis 28 to 31 Genesis 28 verse 27 to 31 ibi lati ri omo meji ti won bi won pe kan ni Phares won pe keji ni Sarah Phares on laburo Sarah legbon bibeli so pe lati nu ibi o ni Sarah ti nawo e jade won so pododo mo lowo won le le ni winner aso nko ni o je winner keyin o mere sa aso le mo mere kankan wale ewe ni ti won pe ni Phares to je aburo won ni leyin ore yin bi egbon se fawo eseyin anu ti egbon jade o ti aburo jade ojo yen laburo degbon tegbon daburo anu asi segbon daburo asi megbon asi sodomo leyin aburo asi saburo degbon anu amo tun ke baba sanu mi laye oluwa mi mo fe pin anu kakakiri mo fe sanu awon eni engineer e pe awon mejeji ki won soro e kigbe eni anu ayo ni gba mi o bi se mo fi pin ase meji meji lo da o da kan paruntu puruntu o si da kan loju lowo o fi kan se baruf ayedem o fi kan si original o mo mo da counterfeit se bi original ni oh ewo lo nba mi engineer e wa wo nta won obinrin meji so gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi mo fe la gbogbo enu le lati so fun yin pe tin ba ti ku omi bayi mo nlo sori Facebook mo nlori YouTube mo nlori TikTok ma ka nkan si omi owo mi ye pere omi mewa ye nikan la fi we o fi CD ose ni ah ja wo ti o tele oluwa pe ni omi iyanu gbogbo eni ton baba wa lo e ri ti o sele bayi so gbogbo iwo to ba ti joy wa lori Facebook joy wa laaro o dekunle e paraphrase baba mi mi buy your church say why you see ojo Wednesday mo fe is going to be testimony galo ma so bi o se lo ngba ti ba de lola ago mewa ni isin meji la mo se ni ojo Wednesday but e say yo kan pere tori odun to gberu ago mewa nigba ti o ba fi di ago meji la ti pari awon eyan to pada lo mo gbadun to ya asiko odun la wa yi e pe awon mejeji ki n gbo n ti won so bayi ba gba mi nkan kun le reke reke
1: comfort life mission ti mo nlo yi olorun ibe o n gbo ajura baba mi o e ka ro se oluwa oluwa ma so agbara dotun baba mi emi na ti le ri o sele pe iyawo aburo mi o loyo o ko ti to time na to ye ko bimo but o sick o strong be won dey admit e but at the long run won ri pe omi ara bere si ni jade then service ti bere si ni open hospital to wa won sha refer re lo si hospital mi pe agbara won o le ka nkan to nsele yen iyen lojo Sunday on the 17th May ura to di ojo Monday laaro mo pe oko won ni ko ti bimo but to wa di owo bi 12 mo sha gbe mo lo mi 77 mo de lororo mo ba gbera ojo hospital mo ye debe mo gbe foko e pe ko lo gbe fun ko mu laaro mi 77 ko mu laaro ororo ko fi soju are ko fi pa ikun e pe olorun ma se yanu mi daily mo se di hospital baba mi mo san re ore safe delivery ni mo pe ore yen mo san re ni mi daily oko ba bota pada ko pe ko jina a kan gbo ha oluwo se oluwo se oluwo se oni bo won se mu omi yen bayi ona o kan gbo du loju ara won lo ma sare pe awon nurse tan ti joko ti pe won mo nkan tan fe se won kan file ko si contraction ile omo ti enu ile omo service ti la o ti dilate si 9 cm omo o mu nkan kan se awon nurse kan wo ran pe ki doctor ba de ko wa exam e to ba ti ri be pe wa se cs ni yen kan kan lo ba sare pe awon nurse pe nkan kan dun loju ara won o oni bo n se pe won ba de won wa check e gba tan meanwhile ko so mo yo kan ibeji ni o nigba tawon nurse

fi wo glove tan se gbogbo e bayi omo alakoko butter oni ko to seju meta sira won tele keji na butter ola won nurse ma mi ah iru kile leyi awon iru eleyi pe ah kilo nda won duro tele lati gba ti service ti open kilo nda won duro baba mi bo sa se be awon omo mejeji layo atalafia niyan o ko si nkan kan to sa awon omo ko si nkan kan to se ya omo wa iya wa every wa o ko sala baba mi ide eri mi leleyi o e ba mi gbe o baba ba fadu arin mi na lowo emi ti mo ba yin soro yi o odun keji la lele ti mo ti mari mi ti bimo baba mi kọlọn se temi na ni rọrun e se gan ni sa e ni fọmọ sise ranse o ise ranse yin a ma gberu a ma roke si oloruko Jesu amin.

0: pade nu pade iwo no ri pe wo de rika iya loju koroju phone number mi lele 0703 3 6 0 5 6 5 4.
1: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM elo fok bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ri aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM, ikoni tonton, nyerin, nyerin.

Correct ni. Oke dia jizet. Sapa bia jila kbato. Seble biko. Ije tuti ya oma la sheje. Owo tikali oma la shela. Ka aje kwe katu majarra wa becha. Birra wa debe. Kenge bo yema fagbo ke luti sale kwe kwe kwe. Konfamo ni. Korra shala ye rebeta. Para luri paramita. Be aye temere trabaye. Nenda mir. Nyere daraya ti ko teji to kile to mi le fala fala e gabo je mbale aja bale gudugbe ti e mu koloko ti ko ni won ni won pe tabi sugba kankan nu be oro latari gbugbu ile wa Nigeria ti ti to fi de korokondu ile Africa ko to di pade ma kere sona eyan lo sile okere oye papa pa lati be ma keke ma keba escalabi oye gbe body omo ya mi ta su pe da ti e ma ko ma ba da ta ma ko ma ba da ba ma olaba ji ma su ke ma te ke ma folo lo pa o idije gbogbo ni le iro for odun 2025 2020 o kede ti tanu bodo tanu be pode ya o se ble bi ko o to ba ti ni bere daju saka eru won pada lo pe ni o oda idije league tori le de Nigeria NPFL eyan na fodun 2025 2026 o ti pari lojo ta na o iko gba ball Rangers International eyan na ti pele enugo awon ni won pada gba de ife ye NPFL todun 2025 2026 ba kona cherry defending champion remaster awon remalenti won de tori pe won pada relegate lowo kalaga si kale ni agba mi aye odo elese merin o kede gbe won lo sinu idije league onipele keji eyan nile wa Nigeria national league gagaga niyan o nle to ba di later o ye je nja yin beta eyan lori yen o ye ni pe papa lati be eyan lelu fe Manchester go back up alala up my you woke demo we pe ba fi da mi lo eyan lojuma to ma loni gege bo se ja wi pe lojo tana oba logun iko yin eyan Bruno Fernandes anjona agbabolo mo bibi orile de Portugal Bruno Fernandes o fi de pale o le eyan lojo tana eyan di agbabolo akoko ninu iwe eto te ma kole ninu idije Premier League idije gbokuta lori le de gese ni yan o ti yo ni anfani ti yo ni anfani abi oniran lowo ele teyin pe ni assist ni yan to pa julo eye ni sa igba bolu kan julo chonchon ni yan o da sa igba bolu kan dondo lojo tana o le ami oniran lowo kan koda o tun gba bolu kan wonu awon eyi to tumo si wi pe o ti di ami oniran lowo mo kale ni ogun 21 assist ele ti Bruno Fernandes ti yo ni nisaye ele to ja wi pe lowo yi ta ba nsoro ne pa agba bolu ele to ni assist to po julo eye nisa igba bolu kan lenu itan te ma kole ati asole gan papa lenu idije league lori le de gesi Bruno Fernandes eyan lomo ti won so le tori pe o lami oniran lowo yen se ki ma wa tin ki ma fololo fo o lowo ninu go ele to

sigale awon ni won fi ya je ko agba bolu Kwara United lojo tana pelu ami ayo merin sodo koda iya to to ya oni won fi je ko agba bolu Kwara United o ya kun kalifa o ti le je wipe ojo je ti won tete gba bolu yen laarin awon ati ko agba bolu wikitori sugbon la le ona

17 niyan o o ye mo gbe body kuro lapa be yen ni pololo fo mo kawe sagba waju niyan o ye re gbogbo sojana tere congratulations to the winner kuro ju body lo sa eyan ni mo fi bale pepepe eyan sinu ajo ti boju to bola na be gba eyan ni lewa nigeria ke won se fi atele de lede o eyan lati ma ki gbogbo awon agba bolo mo bibi lewa nigeria te lo dollar lile okere ele to lohun oba ba won se te won gba deve ye eye ni sa igba bolu ta wa ye gege bi alaye oro ele ti won fi lede ni na oro fi lede yen gagaga la to we ni to je are ajo nfa eye ibrahim gusu o je ko di mima we pe won ki awon agba bolu omo ile ye te won gba bolu je onile okere tori ba won se ni sa igba bolu ye te won si lanfani lati gba de ye o ye farabale ke gbo mi beta de ma bolu lo fo ki n gbe si yin leti awon agba bolu ele to je pe won jo mo bibi orile de wa nigeria se won si gba bolu fun le wa nigeria tori ba se ni sa igba bolu ta wa se won gba de veye eni akoko eyan gagaga ni victor james osema to gba idije Turkey Super League niyan eyan idije league agbokuta lorile de Turkey ma kan na rafa oyedika ona lanfani lati gba league idije agbokuta torile de belgium eyan pelu ipa agba bolu club ruga kelechi yan nacho eyan senior ma o lanfani lati gba league idije agbokuta torile de Celtic woda o tu gba Celtic cup gagaga eyan Scottish cup eyan laya ajeta bakona igo ogbu o nanfani lati gba deve ye pelu ipa gba bolu Slava Prago eyan lori lede Czech Republic gagaga niyan o Francis lo to nje asole nenu ipa gba bolu Omania Nakusa eyan lori lede Cyprus o na gba deve ye Sedu Sanusi nenu ipa gba bolu FC Porto te matere momofi awon na gba deve ye eyan lori orile de Portugal gagaga te wa matari all or not you Chibu Eke Uwaiwu ati Anthony Wakeme awon na gba deve ye Turkish cup eyan lori le de Turkey pelu ipa gba balu transfer gege bi nkan je lo niyan o ma ni gbe debe mo ti je beta o ya bade gege mo tun gbe body kuro lagba be yen o dodo agba bolu ati ngba kana to je luko ni gba kana eje bu ipa gba bolu tire city le Ibadan anagba ma o ti boju ate o ti gboju agoje eyan si bi nkan je lo la gbo bola na bo se gba nile wa nigeria o ni ka ma paro ka ma seke ebu eyin o n ba bola na bo se gba lori le de nigeria o ni te ba wenu le te wenu eko gege bo se ja wi pe gire ipo agba bolu ile wa nigeria won lo si bi fe ya agbaye odun 2026 ati gege bi kan se nbe lowo lowo ta wa yi o ni ko ori le de nigeria

kẹ ko wa wo ati rafiu duro simi wo gbo won ya ni won tin be ni budo yen gege bi nkan tin lo gboro aye ni yen ma ni je beta ma ni gbe debe mo ti gbe debe lo ni fere njogi o fere gege e wise boy ma lo sule ja won ti esi re won

si pe won bo je kan mo bo se lo gboro aye gangan ni o o de papapa ki se roje mo ne tori pe ma je ngbo kan ko si nbe mo ipa gbogbo lo city ologun ba ti ba won se won ti ni igbega eye wa sinu dije league agbokuta tori le gegesi je wa ri rawa gbogbo lo mo ile wa nigeria semi ajaye ti nbe ninu iko yen o ti bi dunu re han o layo mi ku koda inu mi du gangan lori bori ti ba won se o e won se te sinu soju ipa gbogbo lo Middlesbrough eye loda ti de se won fi ni igbega eye wa sinu dije agbokuta ti le wa nigeria tori le gegesi oje o je gagagane yen o ya mo gbe body kuro nbe eyin temi ta ti duro pun pe e ti duro re eyan sojo paye lo jara yen mo ri yin lagba be mi gbokun yen adamu e yojo e boro aye o de pada temi yen e ma lo short spot aye yin le o we gabe kan je lo mo ma ja yin beta mo nbo lodo ti yin awon royin chi nbo lapa bi ki sare gbe sawon temi leti ki n ja won beta ri won bo se won ma bo se lo a mo de bo sugbo ko to di pa lo sile okere eje lanfani lati ma gbe si yin leti gbogbo kan te ti reti eyan nipa ti Diamond Defense Champions League final eleti yo waye laarin pa gbe bolu Arsenal ati pa gbe bolu Paris Saint Germain ati nforere re fun yin eyan lojo to ti pe wi pe ikan ni alelegbe yi ekani to male rokoso to kile falavala to mile falavala eji ni asego daku ba woju opo yen o jo bi ipo ti gbe kuru gaja lapa be yen we ga bi kan se nlo ki ma so continue tinu Diamond Defense Champions League final e ma

0: Bayomi, Oya Bami Gabriel, Tola Yemi, Are Bogba, O Lori, Milori Lede Nigeria, Amoni Brass Band, I want to go nasi to duro reni, Officer Chris, Lati A Division, Nile Lori, I want to go nasi to want duro re mi, Goku Boboy, G.
1: Maso.
0: Oko yin bole ti pe.
1: Alalonso latalagbado.
0: Latalagbado. Alapas na ni won.
1: Up Gunner.
0: Gunner si. E ba ka won Chelsea ro pe o ku ya o.
1: Ah o je yin ti won ba ti ta won pe ni won ti gba won ite o ti won ba ni e ma so te ma. E ba ti ra ti wa ti kin ya ye so te. O te ma teyin ti
0: ni. E ma teyin ori ni.
1: So no ba ti wa ti ni o ti wa yo nbe nsin yi.
0: Okay. Ati oro awon Chelsea ti oro en ko G.
2: Gre
0: Abe kona kona
2: gbogbo enu pe awon ti gba ogbo cup awon ti gba ogbo eye je bi baba last star je si won
0: lona kona Arsenal gba FIFA club world cup ni Arsenal gba Champions League ni
3: Arsenal gba league ju won
2: awon to charity ba fi le gba Champions League bayi
0: lo ba tan
3: ebu ara ko ebu ara lo nu
0: o ti e nawo kokan to ti nbe le fun yin te ba ti le gba Champions League bayi ibu bi u baba abeji pilot mi tori ko dun mi nu
3: ebu ara to mo bu Arsenal nu travel baba yi season ni won ere bubu won mo
0: e wo e ja ma lo le photo ni to ba di ojo Wednesday ka ma lanfani lati pade agba oya
3: ta mo na pa lojo Wednesday ba si je ko for the one night for Chelsea e ku atemo ra o.

0: Damadi gangan ni agbe fun. Ikani ikeji. Deni adorun ole owa meje. Tin tona yedin yedin. Tin ton yene yene. Igboro aye. Ah, Olorun oba lo dire wa faku ko dia. E ka bo sore to ye to wa do mi re dododo. Ikani ona le ti tu gbo lojo toni. Baba dele balele la ko ki baba wo de aki alele na. Gbogbo yi la ki dogba dogba pato wa ta porongodo. Asiku mo ra odun. Ah, omi dobo la baya.
1: Abaya
0: ya le mi fe wo. Okay, abaya ya.
1: Abaya won. Abaya ya wa okay. Aseju la abaya. Abaya ta wo tonjo leya ti olukude ti.
0: O
1: gba yi mo leyin leya. Owo ba jona. Mi o ra mi nlara ofo.
0: Okay.
1: Eh, je abaya ya. Ati lace olowo po.
0: O ba wa ri gini.
1: Ati ato stone aseju niyan.
0: Yo no lo mo bi ta ti ro mi de igan
1: da mo de fe mo ni de lohun ati ato stone
0: ada ari ni amere ari ni amere wo ayo de ja yo lawo mo baba ti sa lo ko ti me ku le
1: o mi do layin ka je ni ajibade ni mo nje in short
0: o da o po yeye la ro toni awon ojulowo iwe royin to ba wade punch nbe lodo temi daily post nbe nbe bakan na lo je pe iwe royin the nation be lapa bi a bibili ati be be lo lodo temi o
1: emi na ko lati nu Nigerian Tribune ma fada gbe toro sinu Daily Trust ma wa wo oju inu yara royin ile ise wa lo ma lo ba won Mr Biodun be ma wo channels ma wo punch
0: lo batan
1: lo batan
0: o ka si ara la ro toni oni adebi ise ma se
1: agba ole ni
0: o oni won peru won eje mu lati apata gagara ti nse le gbe are nilu Abuja won pe egbe oselu APC won kede are Tinubu ke bi eniti o jawe olubori eto odibo abele fundu fun ti du ipo are lodun 2027 koda about 10.9 million votes on baba ni o are Tinubu oni o ti yan gomboro lowo ta wa yo gege bi eniti yo ma gbe asia egbe oselu All Progressive Congress APC lowo o iyan lati dije ninu eto idibo apapo odun 2027 leyin ti oni iapapo ibo eleti o didie ni bi million mokala o eleti won se ka kiri tubuturo ile wa Nigeria ehun eto abelegbe oselu na ni won pe esi idibo ohun oni won ori o lati awon ipele eleti oto merindini ogoji ni le wa Nigeria te mo olulu ile wa oni o safihan wi pe are Tinubu oni o je oluferongba han dije dupo are eleti o le waju to si fi eyin eniti o na ndije dupo are labe egbe oselu APC ohun eyin stani osifo to fi eyin re jale o eleti are ti oni ibeleti oto million mewa olo owo mesan o eleti o si je wipe eniti o je olutakangbon pelu re ohun ni egberun lona merindini ogun ati edegbeta o le die o iyun eto idibo eleti ori o ninu awon eto idibo abele na eleti won se kaakiri awon wodu toto egberun mejo ati edegberin o le mesan punch ologbe iroyan bode laro yin
1: mi o ni o ki won lokan pa pa ta ko style o sifo mi o binu si o bakan na mi o si banu jese tare ni to fawon ore lede are boda mi Tinubu o ti kede yan yan yan ya loju mo to mo lani o ni wi pe ohun o ni kankan lokan ta ko style o sifo eni to nje eniyan kan soso ti o deje tako are boda mi Tinubu lasiko eto idibo abele ti agbo oselu APC to pari to la ipe ye are boda mi Tinubu nigba to fawon ore lede lana ti soju Aiko o je ko di mimo o oni ohun yo ba awon agbagba egbe oselu ohun ati awon alatileyin ohun soro lori isokan o wa kede awon ore ye iyin o leyin igba ti won kede wipe are boda mi Tinubu ohun lo jawe olubori eto idibo abele ti agbo oselu APC o wa ni ohun ti se ta o lati ba awon alatako leka eto oselu ati awon ti won benu atelu isejoba ohun lati ba won takurasa lati ba won jiroro po o ni nitori pe kini eto isejoba warawa yo ese yo kese jari nigba ti a ba gbagbe

0: awon iyato to nbe laarin ara wa ta si fi mo fun won Nigeria orilede Nigeria ko soso Daily Post ni
1: mo mo gbera odinu iwe royin Daily Post won pe boko boroku borosa ebute o na ni yo po e se be fadagba eto re si o nitori wipe e se nkore asarele won pe se timo o dari ti ilu Abuja ni bi ayeye ibura woche fun are tutun lorilede bene eyun wa dani won pe igbe keji are wa nile wa eyun Kashim Shettima oni o ti dari de o pada si ilu Abuja ti solulu ile wa leyin ti o lo re kopa ni bi ibura woche fun are orilede bene tutu eyin Ramadu wa dani o gege bi iroyin sese akojopo re Shettima oni o se be ti o lo tarata e lo si bola Tinubu International Conference Center o iyen ni bi ti o je pe won ti se akojopo esi idebo abele egbe oselu APC oyen logba ti ode o iyen lati bi ibura wose ohun lojo mo won pe ipakeji are ohun oni o darapo mo awon alenu loro te mo awon adari mi o kaakiri tubuturo ile Africa ati jube lo o ele ti won be ni ilu Kotonu ni bi ti eto ibura wose fun are Ramadu Ramadu wa Guinea ti o ti wa yo Daily Post olopo osi royan laro tuni
0: omo ile igbimo a soju sofin le wa tele ri kan narebo Zakari Muhammad ohun lo jawe olubori gege bi oludije sipo gomina labi asia egbe oselu ti mo se African Democratic Congress ADC ni ipinle Kwara iyin o soju eto idibo wa gbogbo odun 2027 narebo Muhammad ohun ni enikan soso eleyi ti o dije fun ipo won ti o si wole si ipo gege bi orudije labi asi egbe oselu ADC leyin igba ti o ni apapo ibo eleyi ti o le ni majidiniogun about 18,860 votes lasiko eto idibo abele eleyi ti o waye nigba ti won kede si abajade eto idibo na awon ti won je olu ti won je alamojuto latinu aje leto idibo ile wa ineki eni ti ogbeni opanachi ojodale ti o siwaju won ni won mojuto bi won se nka ibo won ni eje eta erin titi ti o fi di egberun mejidini ogun ti won si kede re pe owo ni fani ti yo mo labi ase egbeselu ADC nipele Kwara Nigerian Tribune lo sere
1: o lo sinu iwe royin ni yin yin ni kan o le se mi nitori pe a ri se larika
0: larika sire baba regun o ma se loni oro itan ni bodola
1: be ni o eni ti iwo ba nipa
0: lati se ran lawa fun
1: o na la ni keji re toju re o kare anti akorin ijoba apapo ile wa Nigeria gboriyin fun ijoba orilede Poland lori atileyin ti won se fawon akeko ile Nigeria ele ti o ja wipe nko mu yes fun won latari furujogan ohun ogun ele ti nsele laarin ile Russia ati Ukraine ijoba apapo ile wa won ti gboriyin fun isejoba orilede Poland fun atileyin ohun isugba ele ti won se o fun awon akeko ti won je omo ile yi ele ti o je pe won be ninu idamu latari ogun ti waye laarin orilede Russia te mo orilede Ukraine gege bi ijoba apapo se so won juwe igbese na gege bi apere rere lori ibasepo laarin orilede si orilede o minister foro ile okere ambassador biaka odumegu ojuko oni o se be ti o gboriyin nigbati nse be gba igbakeji eni ti o je igbakeji olotu ijoba orilede Poland lalejo iyen ni eyun ti o ko re je Kastofi Kasowski ko lohun ba daku dabo ko ma so eyin mi ni o te mo awon iko mi ele ti won wa de o iyen ni alejo nilu Abuja minister na je ki o di mimo wipe awon mo ile Nigeria ele ti won gbe lori lede Poland ni apapo won ti o to bi egberun mefa ele ti o si je wipe won ri atileyin gba latodo ijoba orilede Poland on papa julo lagbon titu eko ponshi olo ponshi royin laaro yi
0: eje ka se ra wa lo susu awo ti o ni se se o gege bi oludije sipo gomina labi ase egbe oselu People's Democratic Party PDP

0: ni ipinle Kwara wa ni ayin lasiko eto idibo odun 2027 iyun onimo ero Suleiman Bola Kale Kawu o ti ro gbogbo omo egbe oselu PDP patapata lati sera won ni osusu awo ki won si sise papo lati gba agbara kuro lowo egbe oselu APC ni ipinle Kwara iyun lasiko eto idibo to nbo lona Kawu lasiko to nsoro idunu leyin igba ti won kede re gege bi eni ti o jawe olubori eto idibo gomina eto idibo abele gomina eleyi ti won se o je ko di mimo o nigba to fo won ni ile egbe oselu PDP to nbe nilu ilorin wa ni ayin eyin o ni ojo aiko o je ko di mimo o ni aseyori ti ohun se yi gbogbo omo egbe oselu PDP lo se aseyori ohun patapata o wa je ko di mimo yi pe o ko se pataki lati je ki gbogbo awon ka won sise papo lati le ri wipe didu baye ohun ni osan so fun egbe oselu PDP eyin o ni ipinle Kwara lodun 2027 emi ko mo so o oju yara iroyin le se wa Diamond 88.7 FM Ilorin ni won tari iroyin won si laare oto ni
1: domire dododo
0: atupele iroyin
1: oya mo wa leyin re o bo se wa si ipinle Kwara on je ki tele o wa won pe awon oyade lati apa ariwa ni ipinle Kwara won gboreyin fun gomina Abdulrahman lori bi o se pinu wipe eku o ona ni oro to si wipe ki won dije dupo gomina iyan lodun 2027 awon ori ade ti won be o lekun idibo ariwa ipinle Kwara oni won ti se be lo se abewo eseun pupo gomina wa o si gomina Abdulrahman Abdulrasa ni itele bi o se ja wipe abenugan ilegbimo asofin ipinle Kwara yin o olola Saliu Danlade o di omo oye dupo gomina labe egbe oselu Progressive Congress iyan ninu eto idibo odun 2027 awo ti o waye gege bi oro afilede eleti won filede lana ojo aiku latowo eni tin se igba keji akowe iroyin si gomina Moshood Agbola nje ko di mimo wipe abewo ohun ona ni oba tilu patigi nu Alhaji Ibrahim Bologi keji ti o se be o ti o so ko awon ori ade ohun so di wa si ilegbe ijoba eleti nbe nile Ilorin nibi ti awon ori ade na te won ti fi emi imore won han si Are Bola Tinubu te mo gomina Abdulrahman Abdulrazak o ati awon ekomi lori bi won se juwe bi won se sun npe ki ticket dupo gomina ninu egbe oselu APC ko lo si apa gus apa ila orun ya apa ariwa ipinle Kwara ohun eyin o Kwara North nigbati so loko awon asoju ohun oba alaye na o je ki o di mimo wi pe oro yi oni o je ibere ti won tin bere fun lojo to ti pe o fun lare bure eleti orisi ti wa ba won se lako ti won wa ti gomina oni pe omo wa oni ki o lo re dije dupo gomina labe egbe oselu APC lodun 2027 ka lo seka
0: ja
1: lo tori mo te se wa iroyin waju mi yi ti o ti o ti ba mi ah olohun sanu olohun sanu olohun ni ja rogun banu je o olohun oba e jade ka polowo ja an lo wa
0: an bo wa
2: e ti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele sha ti download Femtech mobile app nisisiyi ko si ma jifai diwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone laptop idegbengbe electronics awon ohun elo solar ati be lo ma se je ki farabande olojojumo lori oja nile ise Femtech yi fo eru o kan ta tejise ai lori whatsapp si number 00999996565 ko le ma wa lara awon eni akoko ti o jifo oja wa gbogbo ri daju pe le ise Femtech ni o

0: Mr. Chef Beef mai dandanan daddawa da kuma hadaddan kayan kamshi. Mr. Chef dandanan gida, dandanan al'ada.
1: Pada sinu atupale iroyin o a ma zigzag ni o n loke o n lo le
2: kolon sanu
1: mo ti mo se fe gbe ni osi awon iko ajinigbe e ma binu ohun ti ma fi gbe awon iko ajinigbe ni asale ojo saturday ni won se be lo se akolu si ori oke ajaye to wa ni igbegeko ikiran iyen ni ijoba ibile ekiti nipinle kwara won se kopa eniyan meta won si je awon eniyan medogun gbe salo lasiko eto adura asale ele ita mo si night vigil program alukore fajo olopa nipinle kwara wa ni ayin ti jabi si isele ohun o si je ko di mimo wi pe ooto ni isele ohun sele iyen alukoro sp adetun ejire adeyemi oni awon atilawi esin okoku ohun ni won de si ori oke ohun ni nkan bi owo ago mejo abo asale lasiko ti awon olujosin n kepe olorun lowo won se be ina ibobole won se kupe eniyan meta won si ji awon medogun gbe salo oju opo channels ni ro yan wa lara o
2: kolon dabun dabo ko sanu kolon sanu eja ko ja lo sinu iwe royin the nation ipile ogun on bi ti omida to ti se wa
1: o be na mo well
2: okay all right
1: o be mo proud
2: egba eyan koja lo sinu iwe royin the nation won pe adebutu o ma gba ticket lati dupo gomina labe egbe pdp egbe oselo people's democratic party eka ti ipinle ogun oni won ti kede o ti won si je ko di mimo wi pe honorable oladipupo olatunde adebutu o gagagan ni oludije ti won fo osokan si o ti yo ma gbe ase egbe ohun lowo o lati dije dupo gomina ninu eto idibo apapo odun 2027 nigbati n soro mo gba re leyin ti oyo gomboro ohun adebutu oni ojuwe akoko na gege bi itan lala eti o si fi idunu re han ohun imoro re han si egbe awon adari egbe na te mo awon ikan awon aoloye egbe oselu awon ati na labe egbe oselu na lodun 2027 asofi tele na oni tele ri na oni o je pe yo ma se be ti o ma wa ko pelu awon ojugba re ni ipinle ogun ohun the nation ologbe iroyin obode laro yin
1: awon ajo to ri si gbigbe ati lilo egbogi oloro ta mo si NDLA o ti tarabirin omo ile sin kokan eni odun metal eni ogata 63 years fun esu gbigbe irufe igbo kan ti won pe ni loud wole sorilede Nigeria arabirin ohun ti won poruko re ni Ting Ong Kiang ohun ni won ni o je omo ile Malaysia o ti gba pali omo ile Malaysia ti owo si te lojo aiko ti se na ode oni leyin gba ti o bale si papako ofirifu ti monitor lo Muhammad Inton National Airport on Benin ipinle Eko won wa je ko di mo ipe arabirin ohun lo wole lati ile Thailand to gba Dubai o si wo ko Emirates Airline won ni iroyin ni won file de o lana ojo Aiko gba ti owo eni ti o je alukoro fun ajo to bi si gbigbe ati lilo egbogi oloro Femi baba Femi the punch lo so di mimo pe won ti pada loud think and kill
2: o gbe loud won ba loud okay ara eja koja lo si eka ikoroyin jo ikani gbohun gbaworan ta mo si channels won pe ile ejo magistrate oni ki ori ade kan ko ma wo pakopako lahamo o latari pe won lo gbalẹ ni
1: eyin
2: je awon lo ba bi esi o oba ba lori on gbogbo sugbon oba ile
1: oba
2: ko ba o ko lo nsa
1: ade pa lori o
2: ile ejo magistrate to kale silu akure tin solulu ipinle ondo oni o ti pase ki won so ori ade kan saamo eyin ba adewale bo boye ti o je ajagun ode ati ode ninu ode ni ijoba ibile akure ni ipinle ondo ohun ni o lori esu wi pe o tase agere o gba ile onile ni o won pe ijoba o ipinle ohun oni o pase ki won lo ri se be we fi owo ofi gbe ori ade na ki won si wo turutu lo si waju ile ejo lori esu wi pe

0: igbese kan eleti o ni se pelu gbigba ile onile ile ejo ohun oni o se be ti oni ki won gba oduro olujejo na pelu million meji naira pelu awon oniduro to yanran ti o ti won ni rufe owo be ni asuwon o ori ade ohun o lo je pe won ti gbe lo iyen si ogba ituwa omo eniyan se tin be ni olokuta tin be ni ilu atiti di ako ti o je pe bail application yo fi pari re omidan channel si mo ti ri
1: oda eje kemi na se be se wo sinu weroyin daily post gaga bi awon osise olopa ni ago olopa obowo division police headquarters ni won se be sise takun takun ti won si nawo gan awon odo kan ni agbegbe kan lori esan ti o ni se pelu ifipa bani lopo ati isekupa arabirin Wendy Achumba eni odun mokanle ni ogun ti o je akeko nipa bi ati nse ise nurse alabere ni ile eko Mercy College of Nursing Science Omulogo gege bi won se ri oku arabirin yi ni ile igbere ti o nbe ni ita ogba ile eko won ni Umuadara nijoba ibile Obowo nipele Imo agbenso fun ajo lopa erin okoye ninu ati jade kan te o je ko di mimo wi pe awon afurasi meji ohun ti owo se lori isele ifipa ba arabirin lopo ki won ti won ti wa se kupa awon na ni Onyema Okonko eni odun meji le ni ogbon 32 years ati Emmanuel Onyekachi eni odun marun le ni ogun 25 years awon mejeji yi ni won je omo ilu kan na ti won ji ti won ni won dijo wu iwa labi ti an soro re yi ti won si tin kawo poyin rojo ti iwadi si nte si waju daily post
0: se won ni omo iya meji rewele ojo bi pe ti won ti rewele ko lo nsanu ni o da nitori ijoba akoko won pe ina omo rara o se be ba ile igbe kan je o iyen ni ipinle Kwara iyen ni agbegbe tewo gbore ni ogele orisun bare eyen konrin area ni ijoba ibile Asa ni ipinle Kwara nbi ni o won ni yara na ni o je ruma pa lo self con ti mo two bedroom flat kan eleti sele on ti o sele si o iyen nikan agogo mejila ajin oru gege bi eni to je agbenuso ajo panapana ni ipinle Kwara se fidi oro mule iyun Azan Adekole akoko o ti ko wa papa mara daily post oni mo ti ri iroyan
1: o ya jalo si abala to kan abala
0: la met

0: kaabo pada lati abala akoko ala lame eto re nibi ti a ti ma se be si oju opo sile fun eyin ara le lati ba wa dati nigba ta ba reti alejo
1: alejo wa iyun lame eto wa
0: lati wole de ba wa lori eto awon iroyin ti amo mo baba tisha
1: akoko iroyin ti a ma gbe yewo na ni oro eto idibo abele egbe oselu APC eya fun ti ipo are a ri pe aji oni won dije dupo aye arewa iyun bola Ahmed Tinubu te mo enikan ti o ko re nje stani osifo awon mejeje ni won dije sugbon leyin oreyin egbe oselu APC won ni are lo jawe olubori pelu ibo toto million 10 o le owo 9 ngbati eni to je orogun re ti won jo takangban o ni ibo toto bi 1,016 ati 1,064 omo Nigeria kan ti wa so orisirisi ariwisi pe nbo leti ri iye ibo ti oto eleyi gege bi egbe oselu ti se eto dibo apapo ajo wo eleyi bakan na koko keji ti a ma gbeyewo
0: o da ohun na ni ti iroyin awon iko bandit ti won tun se be lo si ori oke nibi ti awon eyan ti n gba adura ti won tun se be ji awon eniyan gbe ni ipinle Kwara won se pupo eniyan meta won ji awon eniyan me dogun gbe be ba si gbagbe e ri bi pe awa bi amose n pariwo lori awon mo ti won ko ni ipinle Oyo ile ita n be ijoba lati ba wa receipt sile awon ti won gbe ni oriwe awon ti won se kupa eleyi ti a ti n pariwo pe e ba wa gba awon kan sile be na ni a tun gbo wi pe awon iko yi kaka ki ewe agbon won o de ki le lo tun

0: ne koko si kiwa
1: lona bayo 0913655692 kawa ati eyin ti eje onimo oloye ti e nbele kajo awo titi di akoti
0: te wa lori itakan elujara na e lanfani ati fi ariwi si yin lori YouTube ni lori WhatsApp ni lati fi ariwi si yin lati fi ranse a si ma ka
1: e ma gbagbe o ko ma se si oro alfarsi oro ko ba ko gbe anji akolu si joba a npe nikeni loko e to Olorun be si re iseju aya 15 eyun 45 seconds oni fun eni kokan wa
2: e karo e pejo
1: e show
2: Mr. Peacemaker ni lati oju eko
1: oya
2: aki omidan yawa omidan layinka
0: e se
2: ati baba kicha Olorun je kan o jin bi oni jawa na bi
1: ami ase Olorun
2: o ti mo kan fe ja si ni soki ni pelu ti awon ti won se oyi e da ko so Olorun ba ohun to je mpani je ni odun lo ko la so tun lata so nisin ki wa ni igbese ti government n gbe lati ba mi lo jeju ni pe ba ti wa fun joba ni mara bi pe si bayi se bayi ko se yi ti won to nbe so ba to ni ko ni ri bayi ani el travel en si gugu e ti ti di camera pe ba gbe mi kale lati iwo omoda abi ko gbe aloju e ku won bayi gbogbo to n sele leko abi to n sele lati je gbogbo ele mo ri ani ko ku gbe wa won ko wa Olorun oba yo ba wa tun ile Nigeria se awon government wa se ni Olorun je kan so kai dada no ba won si rorun
1: ma gbagbe pe e le fi ateranse sowo si wa loju opo WhatsApp 0913655864 ya loju opo WhatsApp ti e le lo lati ti e le lo ti e le fi dasi awon ti a ngbe yewo yen dede akoko yi
3: e karo
0: e kojumo yes ma
3: yo tu awe ra ni lagba wo le adele lo so lati airport ilorin ni ti jija olubori baba re ko ba wa lojiji ati mo pe so baba ngbaradi pe lagba olohun ka won tele keji olohun si je kan wa ri se si to nigba bo ba bi olojaju gba na lo eto abo yi ati mori si se afa wa ijoba lowo lati awon nkan tawon oyinbo na nlo se bi won travel abroad won ri gbogbo nti won lo ki lo de to le kowo jade emi yi ju gbogbo ola tan fe mo fa won eyan lowo lala kan ra drone orisisi nkan ni joba le ra kan lo wo pattern tawon oyinbo lo obirin omo kekeke esi ye awon lo gbebon ni friendly nigba ta lo ki lo de ti won le train omo bi kan de ra equipment are baba gaban e da pe ba wa moju to ati gbogbo governor eyin local government chairman kaluku lo mo ibudo to so le si e ba wa gbowo jade awa ku agbara olorun ko dawo
1: ẹ ṣeun gan ni a lọ ta ohun tí a ń ta lórí igba tí a ò ní ta láṣẹ ọlọ́run ọba a ń lọ wá a ń bọ̀ wá ẹ má yí kúrò bẹ́ẹ̀ o.
4: Ó jẹ́ o True Revival. Ìsọjí alágbára ọlọ́dọọdún níbi tí ìwà ńlá yìí ọlọ́run ti ń ṣàgàdògó palẹ̀ ogun mọ́ ráúráú. Èyí tí ọlọ́run tọwọ́ ìjọ Powerful Prayer Bible Church gbé kalẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ Sunday ọjọ́ 24 oṣù karùn-ún ọdún yìí yóò sì parí ní ọjọ́ Sunday ọjọ́ karùn-ún oṣù keje 24th May to 5th of July year 2026. Àkórí True Revival tọdún yìí ni Open Heaven ọ̀run sí. Ẹ̀mẹ́ta láwọn máa pàdé lójúmọ́ aago mẹ́fà òwúrọ̀ mẹ́sàn-án Prayer Bible Church. Tom Benny number 22, Sokoto Road, Samboke, Nilu Ilorin. Awọn iko ati riji t'Olorun ti seto. Awọn bi baba wa ninu Oluwa. Mole PF wa. Apostle SO Olayinka. Apostle Moses Olaniyi. Pastor James Onegua. Reverend Dr. Isaac Fadeyi. Pastor Mandy Ajayi to vidori Reverend Dr. Julius Oladele. Baba ati mama wa ninu Oluwa. Reverend and Reverend Mrs. Noah Adeosun ni olugbalejo. Labẹ idari emi mimọ. BBC Voices. Evangelist Ayariwe atawọn olori jankan-jankan miran. Ni won mo forin emi gbe wa debi ti anu. Ọrun anu re yo si dandan. Idaju pe o wa nbe.
5: Fedobin Ion and Care, the good for your body, shit you, yeah.
6: Oh, yes. Chisaye, chipepe, wa ni ominira pelu Ferobin fun iwa ti fun emi ara to ji pepe okan to wa lalaafia Ferobin ni ti wa Ferobin ion ati folic acid ko sofo mo owo re papo re o si to ogun olomi tin sori omode bi wi pe oyege lojojumo Ferobin ni ona Ferobin ti ile ise Fitin Healthcare PLC o wa ni gbogbo ile itaja ogun jake jado orile ede Ferobin eronja fun ni leje to daju
7: Ferobin ga ga sile abawale

0: Oda e jama kira wa pe akabo pada lati eka ipolowo oja wa e ma gbagbe pe eyin na le ko ipolowo oja yin ke ma ko bo lori ikani yin aye sisile fun yin lati ipolowo oja yin nitori pe ikani ti en gbo yi o koja eleko jeko bi won se ngbo lori lede Nigeria oni won gbo ka kiri tubuturo ile agbalaye eyan lo sojo opo alatagba wa www.diamondfm.net eri wa nbe be dojo opo radio gadi anbe nbe be lo si ojo ate Google Play Store e download application
1: wa YouTube na
0: Olorun aje
1: osibita yi sita yi
0: Facebook
1: ani le yan kania
0: Olorun oba e ma ko bo loni keti keti e ma gbagbe koko meji ti an gbe yewo akoko o na ni abajade AC Dibo abele dupo are na be egbe oselu All Progressive Congress ele ti won kede wi pe are wa millionu lona mewa o le bi owo mesan ele to din didi e ni bi millionu mewo mokala oni ibo ti won ri lawon ipinle meta dini o merin dini ogoja ti olulu ile wa sugbon awon kan ti wa so orisirisi ariwisi pe pe onbo ni egbe oselu APC ti won ti ri akole pe abi won ko funra lara won ni iwoye yin ikeji ti atun gbe yewo
1: ohun na ni ti isele ijinigbe awon ti won ko ni ori oke ni ipinle Kwara nje kilona abayo because tabanika wo dada a ri wi pe o ti pe ti ati n ke si ijoba lati se yi ma se tohun se tohun ma se leyi tohun ti be paro wa si awon ati lawi ki won dakun ki won boju anu awon ile Nigeria tohun ti be kini yo ko tutu be ni ko
0: bi won se mu bi won se mu
1: omode won gbe agba bi a ba n pariwo pe won gbe awon kan etun won le won tun ti lo si agbegbe mi won tun ti lo ku awon miran
0: kilona abayo lori bo se nge won lowo ni won bo ka kila ro bi pe ona abayo 0913655692 yen lo ele pe tarata sinu yara igbon saife yi tabi ki e fi ateranse sowo si wa lojo opo whatsapp wa 0913655684 omida enikan ti mebe
1: elo e karo o
2: elo e karo
1: e ko jumo
2: e ko eto era ko nipa awon omo tan se fun koye era ko ti ba ti ma wa ba lo na ni o ye kike ni ti loju ti da mu ni mo gun ni won pe joba se ko ri be ma ni ni ti da ba gbera lati omo aran te lo so nura go gbugbu awon ile ko se yan be mo se ibo to wa nbo ni ti tan ile no ti dibo so o da olo ko wa yo ama ni pa ti tamare le san ti are ikan to ye mi lenu ni di lo ibo ta re ni nigba na gan ko wo mi ni o mesa so bo lo fi a je pin
0: plan e so a le ni million mewa e ku ise e seun adupe fun idasi tin lojo po whatsapp wa eni ni oruko oni saka oniyo muritala lati alore won ni won ki wa e seun gan won ni ogbe won ni ti o dije takan gbo pelu are bola tinubu won ni o je oni eni ti o ni riri nipa oselu ti o si nidi ti okunrin na fi gba form ohun won ni o sese ko ma han si iwa bayi won ni sugbon awon mo wi pe nkan kan on be n die to baya won ni sugbon won ki are bola tinubu pe o ko rire won ni won wa ro are tinu ki won to bo gbajumo oro eto abo ki are si ri daju pe won se be toju awon aso alabo dada won ni ko lohun bukun le Nigeria e seun adupe fa awon ti ba awon se te

0: Well, you know.
1: Hello, Carol.
2: Hello, Carol. Hola, mi leka tani mo lati takudimo. Olorun ma tele ama ni siwaju lagbara Olorun.
1: Amen.
2: Ah, joba si be joba na ni. Eto abo yi ti ni agbara ju. Ti won da kun tori to Olorun. Ta ba wo yo nka to wa le ka le akata wa jini gbe bayin si. Ta si tun fe digbo. Iyan mi lo ko re ko fe digbo mo. Ka won ara lari wa kan da kun tori to Olorun eto gbona gbajumo awon omo Olorun ebi elebi babo baba yi o ya ti n be ni gbe kwa jini gbe won ati eran ti ta leyun rara. Ta ba na se pa ma rin bi kan se ko di bi kan a se tuno si bi kan. Se ba yan to wa be lo dipo fun wa. Abi mo le gbe lo kogbo wa. Se ba ikoba ni kan ni ti gbe mi ni lori igbo. Gbogbo mi te ti laan se primary iyan da nbe mo. O se yan nbe mo won ti ti gbogbo oloba oloba ba ka yo ba tin be la kata gini gbe ni ike. Mo se 20. Ki won da kun tori do gan ba ya tele yo ba se mo eto gbo lokoko do ngba ti gbo nbo wa yin si. Ki won da kun kan me to abo yin lokoko do. Tori ko se ni kankan to ku mo yan na lo si digbo. Ki won da kun tori to Olorun. Olorun ni jara ni fese si o.
0: Ase Olorun. Adupe oni aku ojumo oni onoebo isola lati sapati oni o je on ti ko mogbon lowo keyan ma lo iso oru niru akoko yi ti ile yi ti koju ipenija eto abo woni awon adari elesin wa woni won gbodo se lani loye fun awon awon omo ijo won lati mo bi won se ma bojuto ara won papa julo lori oro ilana adura lakoko ti awaye onoebo isola lati sapati awon ni won fi eyun so wa eja to eni to wa nbe
2: hello
1: hello e ka ro
2: e ka ro ma e ka ro da omo bo la oyo ku le ni papa ma ri yen ka ga mu won ka fi o fi ma gbe ri ru ko ti to ba me lo ga ni won sa li kini ko jade yen ko ma di gbe won kan ati kini ni ka ga mu won bi e ke yin ba li bo si olorun ran gome lo won to mura si tori en to kan lo ma won ba yen nu je o
1: Love you, Facebook. All right, to me, I didn't want to know a belly tinubu honey in town. You already know, just see when she will look. I see it to a book here long, come on, lower more at la way in it. And she had to pay all right to me, good lady.
0: Any na oloye fadipe abolarin lati yakuba won da ko eto won ni lori oro awon karambani akogunjalu yi won ni ro pe o jo bi pe awon adari wa won se tan lati fi opin si won ni tori pe awon araalu oni awon eni awi to jo bi pe won doju ko ani aninlo lati fo nsokan ti a ba fe ki awon karambani ki o di afiseyin tegun alare nfi so won ni ki nso oro pe andibo lele won ni o je ohun ti o ba ni ninu je pe awon ti won ti ku won se nka won awon ti won ji tawa jinigbe tawon akogun jalo ti won ji gbe won ka won won ni ojojumo lawon eni awe ti won se ise ton patu owo won won agbodo so otito oro to nbe nbe pe agbodo fi opin si isekupa ni awon adari wa won gbodo ni lokan pe oro ito odibo ko lele wi ko se igbe aye omo eniyan oloye fadipe abolarin lati yakuba awon ni won fe yun sowo
2: ewe paro
1: e ko ojumo o
2: e de ku eto gbonun mu ki eyin je wa lori to pe akondo ni mu yin lenu
1: ami olorun
2: Uruko temi ni komi ito la riwaji o la di meji loro.
1: Okay.
2: Se ri lori o ito abo to mehe in Nigeria ni pele Kwara. Nga fisi local government in Kwara. Lenyi mefa ne kan do da bi pe ito abo nye o juwa. Ilorin central ofa atoni local government. Bukwa watuku we have to go in every day. Now ewa asakisi yi pe nsin pe pelu bi security challenge ta ni both Kwara North and Kwara South ibo ta ri ni lese din bo yo ki si ta din bi tele government must proactive on security matters lana ewo to tun sele Lekiti local government ibi ta ba de yi o ti ku loro pe a ma so joba n ta wa na ba le si gege bi pe da ba ri n to ruwa loju we got try that to gbe to agboforo leti pe this what is going on eda ko e ba wa ya si ki joba na ti ko ti food na ngba lati odo abu lati odo president ka won na lo bo se kan lo
3: Ọlọ́run níbi tó jẹ kwétò.
0: Ẹ ṣeun adúpẹ́ fún ìdásí tí yín. Ẹ kú ojúmọ́ ní Diamond. Wọ́n ní kò pẹ́ púpọ̀ tí ìjọba dá àwọn

0: aseyoriwo legbe oselu yin le toka si te le ma fi fowo so ya pe a jawo olubori lodun 2027 abi aseyoriwo o ni omo oye yin ti eni pe ko te popular ni Kwara North
1: seri ta ba nso political party pe kini aseyoriwa ta si wo pa jawo olubori aseyoriwa na ni ana and gbogbo gba kaluku mo so pe history o so that is ofia na re se o oni o so so in to kokko de mi lojuju ni pe mo ni household name ni PDP ni Nigeria le ni and most especially in Kwara State so awon eyan ti mo pe egbe tan pe PDP yo egbe ya se egbe tin to ni fi ara ilu ni lana compare to tan ri le ni so tawon yan ba tin yin oba na so e ti ma ko bo ni kudi e ka tonu asejori kun oju bayan
0: loju ti yin
1: loju mi kona ilu ti mo ngbe ni ilu tan bi mi sin ilu ti mo tin je ti mo tin mu ti mi na tin se mo ni
0: se mo pe awon ara ilu won so wi pe oni o daju ana lo
1: se ri ara ilu le mi so ta ba wa ara ilu kan na o to na neutral
0: ani ta ba wo oro owo osu pe gerigedi o ni ijoba yin ana ti e so pe o da yin ti won se
1: pe nbo si campaign e gbo ti mo so fun yin ti ijoba apapo tan ba ni soro allocation to yo le sanwo to sun o le sanwo ti kogi o le sanwo ti to wa statement kakale yo rowo san to wa vector wa ta wa tun san payment nigba yen but tori awon to fe gba ijoba tan fe fi oru gbabukun ti won wa so pe amomo se ti wa ni mo fe so fun yin ninu ose ti a lulo yi ni governor wa Malam Abdulrahman Abdulrazak ni won confirm pe osu ta won de governor o odun ta won de governor o ta won ba san osu tan 200 million ni ni loku ni Kwara State pocket so if ti governor ti won ba wa ko e bi won je leni e gbo ti mo so mo confirm on news months of in informal 247 lo gbe governor confirm pe jo tan swarin awon odun tan swarin awon ni 2019 won ni tawon ba san wo osu osise tan won ni 200 million ni ku ni pos
0: goro isi da yin loju
1: baba dada sere mi sari won ti muyan won ti nu awon eyan ateni ti o se te gbo yo se ninu oro siso ni emi won se ni ti we pe ini eri si ti mo ba so emi o si to ni keyan ma mu emi tori mo mo pe ana ti tan la nso leni oni nu o tan yo di tan lola en to ba fe wa mu emi na ko wa mu emi na oro ti mo so fun yin informa 247 lo gbe news yen pe so governor leni nigba ti won lo odun mejo lo pe igba ta won de joba o owo ti nwo si apoto joba ipinle Kwara owo to kere ni won confirm o fun mo lasiko selu e ti to tasiko selu ba to awon eyan o mo ni ti o fa foju lowo awon eyan o mo eni to gba po pa foju that is party aspect e je kin so fun yin lori oro aspirant candidate wa engineer Sulaiman Bola Kaleka o won o digbo fun ri and I can confirm it to you eni ti mo so fun yin o ni more than 1000 omo lomo ti o riran re ri ti o ri kan ri to sponsor ni school mo se bayin sorry more than 1000 across the state
0: ko ma je tori pe won fe gbe gba gomina
1: eyan le ni

0: Malam Olight Obalowo, organizing secretary. Be o se lu PDP
1: ni pele para. Organizing secretary. Obviously hello ni primary. E pete PC wa ko wa salaye titi won na.
0: Oda.
1: No oda ko ati challenge won.
0: Ati gbo na nu.
1: No e mo so
0: ko da. Ati gbo. A gbianju lati ko si won.
1: Awon na ko pari primary ti won before ti wa.
0: Awon na o wa. Awon na ti wa. Ti pe
1: organize secretary lo organize primary.
0: Awon mo ti gbo ti yin.
1: E seun. E dekite PC wa bi bayi.
0: E seun. Malam Obalowo. Eyin ara ile e seun o. Idasi te mo isoro si a olejo wa ti awon ti won pe wole ki se ti ikani igbon sa fe diamond 8.7 life. Sugbon adupa mo lori Ayodeja Ayola lo ko mi odigba kan.
2: Pa ojo ba

iba gbogbo awon eyan ta jo wa ninu ile agbara leni adupe fọlọrun oba mi oba titin be ki bebe to ma be to si ma wa nigba ti bebe o ba ni simo e wa to mi o ma la bi yin na ni emi a ma ni emi lo mo won ni sa wa won ga omo ni bo eja owe o ma ri bu sola isin sunkun kodo mo gbe ikoro sunkun kodo mo ati si ati koro bayi la mo joran la ile baba to bi mi lomo e yiri ewo leto eto le yiri ewo e ma ba wa ka lo

0: ta illa billahi al-aliyyil azim
1: tin ba so pe o gidile alimi ni nbe lori eto fun toni ki se asogbonu rara bo ti le wu ko mo tori pe ah bi eyan ba je diary omo ilu lorin to ba ti ri lawa ni ololo ba ilu lorin o ti gba pe ah baba na lawon ri e mo je ki n ba opo lo si le olo tori n ta fe yanju lori eto laaro yi tori asiko ah mo mo pe baba lo wakati meji lori eto yi laaro e a tun atesiwaju ama e je ki n se papa pa bayi ah e je n se enu ni kan lati gbopon e ba salamu si awon ara lesa
2: salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: salam wa rahmatullahi wa barakatuh na e da kun ta ni ki gbo ara
2: oruko mi ni ejine leman oba yahaya ala pansimba damo sa ni gbogbo lori
1: se hu
2: ati chairman ebima doba committee ti ilori emirate
1: gbogbo wa nigeria mi te layo lanfani te tin gbo mi laaro yi eni mo ni mo gbe odidi le alimi agbe wa sori program se ti ri pe ki se asogbonu rara alejo mi lori eto fun toni won le bom engineer sulaiman yaya oba alapansapa ti won je oloye ololo oba lulorin damosa ni ti lulorin atagbegbe re awon ni won tun wa je alaga kafata fun gbogbo tin je doba ti lulorin mo saba si lododun baba wa damosani mo kiyin pupo olorun ten si waju
0: amen
1: e mo ni asiyori
0: amen
1: awon ni kokan won dawa e ri pe ngbon eyan labele
0: omo oba idarin
1: omo oba idarin
0: ka to wa po ba fure
1: e ba nki ara ile ke ba nda ko yin
0: oruko mi ni professor ibrahim abdulgani jawondo tin mo je amugbalegbe fun baba wa ti mo ba won akowe nibi eto doba ilu ilorin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa rahmatullahi ngba ti eyan go ta go didi prof professor eh mo ki gbogbo beta fa
0: alhamdulillah beta ba fa na nki o
1: eri alaga nbe lori eto akowe nbe eri po balance bai e je ngbe latodo baba damosa ni o fi lorin
2: naam
1: eto doba e je nse bai le kwara malama abra ma abra sam gege bi gomina ipinle kwara ihawu gan ni won ko si eyin igbimo lati gba ti e tin seto doba committee
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim adupe for long
0: alhamdulillah
2: oba joke aye oba sake
0: orun kan na ni nje be
2: mo fi

0: adugo olomo mu wa.
1: Okay.
0: To ba won ko ja lo de sarumi.
1: Okay.
2: To gunbo.
0: Won mo lo to gunbo. Lati to gunbo. Won takudi mo. Lati takudi mo won lo randu pakata. Pakata se pe ka bi meje lo nu pakata. Gbogbo ona tin ka iki gbogbo eyan wa jade. Ke wa jade ke wa ma se se. Sheu baba no wa ma dunu won wa ma sadua fun wa albarako kalpo won wa ma opo si
2: inshallah
0: ita fe ki ma senu.
1: Okay.
0: Awon agba agba ladugo awon imamu kawon na jade o ki baba babo ki won ani Qur'anu kan ta fe fun baba ani kini kan obo gbawo dawa ga fo ba lori oba lori o ko jara la o rara o to pe cutscene yen
1: ke bo
0: pe ni pe apole ni gbo wa awa mo ki won to ba de roundabout won wa ya sapusi won lo na data ni yen gbo ni Alan gwa ni magaji ni Dawudu ni eyin imamu imamu eyin ani olohun ani olohun awon agbalagba agbalagba awon afa ko e jade ke ti baba wa ti aba ki won nu won mo dun odun lo na nu apere orire lo je fun wa ifaya bale ni je be fulu olohun ni ku paya ba wa olohun ni awon tohun mo ni ja won laya
2: be ni
0: se ko po won ba won nu je
2: be ni
0: awon agbalagba na ni won fi si awon ni la
2: awfun alayhi wala ya sanun allah akbar alayhi wala ya sanun
0: mo sa wala na mo mo olo ko fi ba wa lo
1: amen
0: nijo na atijo to tun te fa bidia
2: amen
0: olo mo je araburu
2: amen
0: to mo wa de be gbogbo eyan lotun lo si won mo ki won leyin eleni olotu e sese wa salaye kaluko sese de
1: Tonku benti en bo wa lori eto ti ire ofoto ni alaga fun eto doba ti won tojo loyo lolo ba lu lorin damusa ni ti lu lorin baba wa engineer Suleiman Obayaya lapansapa ana le ri ti won salaye bi ni ajo eto doba to ni egbon oni lojo Monday Tuesday Wednesday lodun ijo keji odun gege ban ti wi ona ni dobo waye to what salaye bi oba o ti gbe irin ajo won won lolo ba lori o gbe lati enu la lodo won won jade wa won ba nbo won gba dade ta baba ibi te wa loku ba ma ti wa de ade ta won ko da lo si bi roundabout ade ta ta ma wa de roundabout ade ta bi ya bi akim le bere n bere be nti o mo se baba pada si palace ni abibo won o se to wa ni boloku ba won
0: se ri bi ti a ti won o ti se gan lati da ko yen baseball park adewole be na lati se tesin
1: e ta se todun to lo
0: ona ti babo gba ona ti babo ni ati se to re kale awon agbefuro si ti wa nbe won ma tin bo bayi iye eyin ta ba ni ki won tele baba wole na le tele baba o eyin ti won ba ni tele baba ona teyin nu ko awon agbefuro da re ti sibe o ten ba mo lo moka yo ma ri ti gbogbo ba se koti koti koti gbogbo yin te wonu haram te wonu haram
1: o keti keti
0: ko ba ti ni e duro bayi gbogbo yo duro ni lo to ba duro toju re ba ri olomo
1: okay
0: to e dakun e je ka gbo si won lenu bi baba ba ti wo ona ti won gba to fi bo sinu arena proper eyin yoku aye te ni o ti wora o ti wa nbe awon gbogbo awon esi to tele won ona ti won gba wa nbe awon mewa ona ti won gba o ti wa nbe ude gba na ni a sese wa bere proper proper bayele se o se ni bi o mo to se ni bele se o se se ni oyato oyato oyato
1: pada baba ko to di pe n koja lo si odo akowe irin ajo ololo ba lu lo ni lerin bi won o ti se debe ninu bi ta ti se baseball gan se awon ara ilu awon o ti wa nkale to nkaluku lelegbe jegbe olongbajo ohun to gbaruko o ti wa nu o
2: nti o ba wu mi
1: je
2: ga mi o
1: keyan
2: o mi o gbe lati be o a pada so

0: Oda ba ya eba nbi.
1: Eh moki bula papo.
0: E seun.
1: Eh moki eh baba olojukun na moki.
0: Ada se
1: mo ko mo ba. Ati gbogbo awon ejimo yin bolude moki yin o. Eh eh akodudu aki yin. E ku ise wa. Eh boda bola.
0: Naam.
1: Boro yi ti ri. Oga mi ti se awon alaye kokan.
0: Okay.
1: So I'm a pala igba yo yato si tomo kekire.
0: Oda, esawo.
1: Alaye
0: ni bu lo mo kekire.
1: Alaye ni sin ran yan se yo yato si eni ti won ran se. So ri gbogbo so pe emi sun ni odo le mi. Emi tun wa lara awon odo. Bi awon ti salaye ba awon agbalagba.
0: Ajun wa le gan report
1: do. Iye o ba. Awon salaye ba awon agbalagba o si jade. Je mi wa so ba awon odo si jade. So ri awon odo. Lata ago meje la wa ti wa ni baseball. O tin gba so ri pe temi tin yato ni atagun meje ti e ba se pe awon agbofinro ni gba fun wa a ba lasun be ni ke ka awon agbalagbo de ba wa nbe ama awon agbofinro awon la won osun be awon ni won gba wa ni alejo e wa ri gbogbo awon ti won gba lalejo tori pe baba wa ti so fun wa olola wa ni so fun wa pe nkan yi nkan lu ni awon ni won ni eyin ti mo yin eyin kan ba won se to ni mo fi le wa pade yin be gbogbo n kalkula nbe la ndode atokunrin atobirin ati kan ke agbalagba ninu eto ta wa se a se card fa won ti won o ni di card
0: agbowo agbowo ara
1: wa nbo nba ti won a pe ni to se wa fun card le wa ni fa won ti o ni je awon alejo ta fe gba la fe fun card ke se yin te ni nkan
0: okay
1: gbogbo en to wa ni nkan ba se ririn wa re
0: esawo
1: gbogbo awa ta n ba lati igberiko alapa ni jeba ni saadu ni ta n bo ba bo titi te wa de inu ilu oloje ni ta le agba ona oloje un a wa ja si oja ta mo a mo wa to bo ba un ti a fi de ibiti a npe ni Socrates College ki la npo ko be un ni ako dudu aroma ra duro se ona dun
0: ni ba la po
1: eh to ya la po tun eh ni lo wa je ma lo na be un
0: e ma lo na
1: roundabout e se pe roundabout won ti block e
0: okay
1: a wa ye un a wa lo ja si apalara so n gbadun ba
0: ni se mo wa pelu yin
1: gbogbo en to ba wa gbe moto wa to ba gbe moto wa ile iwe kan tin be nbe ti won pe ni mandate school secondary school iwo wa moto wo be ati wo ati nta ni olohun ni so ni kankan nu
0: amen
1: bo ba ti gbe moto re wo be won wa fun o ni card ti moto
0: pe to parking
1: iwo lo ni
0: moto re tori ati gbe pada
1: ma wa jo sonu ma da kun tori ma jo sonu bo se nti o fi nkan kan si moto re o ka je pe ile pe bi ose kan ko tori gba ni ehn o ba fe gbe lo le ma jo sonu o kan wa soda ona ona to koju si un na lo gba wole
0: wonu base
1: yo ka wonu base won wona kankan kirimo ibi to won gba nu
0: eh
1: o wa da wa ta wa nbo latote
0: okay
1: awon ta nbo to a fi degbo a fi de some mail a ma bo wa ba won na
0: okay
1: a ma bo ta ba ti gba ibi aligba gere alimi wole aligba di wole ni bi na wole
0: okay
1: sugbon gbogbo ala mo ibi ti a n pe ni Henry George roundabout
0: o be ni
1: so fi a wa gbogbo wa wa pade nbe won a ma wa bo wa titi a wa si bo si sultan mosque sultan mosque
0: sultan mosque
1: e ti ti e la di wole e ti foju te
0: mi mo pade pe ni n fokan te
1: e ti bo ba won nisin a wa pada wa pada si apalara iwo to ba ni moto nbe o kan gba to n lo na aliki mo kan turn back off gbe moto de wo lo wonu second is and o si so da wole awa ta ni nkan e wa ra won alejo awon alejo ti won bo wa won ni card meji
0: esawo
1: won pe kan ni VVIP
0: okay
1: won pe kan ni VIP
0: otiye
1: gbogbo bi to le ti ma bo to ba je pe ni o fe bo na bi ti gomina o gba wole ni card to ka iwo lowo ehn wa ona re to gba to fi bo si suru lere to fi wa gbo na agbo oba wole o sin ti o da wo duro to fi de randa ba data bo ba ti wa de be wo mo be ni kankan so sati na card re je sati na card re ti won bayi fun rara won ni won be ri fun o pe ona bi te gba wo le ni e te

0: ngbala US to boy bi awon yin o se elekeji leni to tun ni card ipele elekeji dan dan pe ni VIP
1: okay
0: e oun le gbo na University of Ilorin ko ma bo ko oun no de Henry George oun ni lo ko ta pa lara na mada mi lo won gba ona to koja ona to koja ni adewole hun se pe to fi ma lo to o ma wo satanic mosque lo kan bayi o wa ya o ma wa gbo bo asi da mada mi bo ba tin be awon agbofinru lo ba nbe o kan direct e ni pe wole ama bi to park moto re apo otun re na lo wa won pe school ni top school e bo ba ti wa de be
1: e o
0: 30 park moto won fun ni card o ba ti fi card re han won won so pe to soda wole ama wa emi n te pa ese mi yi ni fe fi rin won gbe won to fun to bo nu e
1: emi
0: won ebe mi ni mo sala ye fun eh yo wole won wa fi moto gbe wonu
1: no no le no baseball eh
0: cherry pe ba se se yi nisin gbogbo awon ti won ni nkan won at so bi won se rin ti o ni si dagba
1: be
0: awon ti won a ti won bo wa woran ti wa eh awon ti won bo wa woran ti wa awon bi ti won gba ni to awon kan wa wa ti won bo wa ba wa se yi pe awa yin la nilu e ma pe wa lale jumo awa yin la nilu ilu to pa awa ati won na lajo ni
1: awa la lo ba
0: oba na lo ni wa awa la wa ni lale jo
1: now
0: so baba the awon awusa ti won ba wa gbe
1: o ti yi
0: awon tapa ti won ba wa gbe awon kanuri ti won ba wa gbe awon ibira ti won ba ti be lo ederi edo awon akwa ibon gbogbo won ti awa ti sign pe ni e ma baba mi sodun
1: okay
0: awon at seto fun won bi won se de ebe kawon eyan wo le mo nti won bo wa wo ni gbogbo awon olorin wa won ti wa ni sepe pelu ogo lodo olorun gbogbo awon ta n bo wa wo na ni awa ta n bo ta so fun wa gbe te ti register pelu wa to gbogbo eto ta ba ti se fun yin e dakun tori olorun e je ko mo yan lori olojuku awa kan wa pe nigba ta nigba onisin nti oga mi n so lori titele oba cheri gbogbo awa ta ma ni le pe a fe ba won rin wa e pe bo ni
1: e sawo
0: gbogbo wa la ti fun laye nibi ta ti joko amo awa ti se eto ijo ta jo be ni basta aye gba mi ohun awon ti o ba jo laarin e lo ba won tori babe baba ba joko tan gbogbo wo wa se parade waju baba loko
1: loko be nkan
0: mi mo fe jo ni o mo fe se kini ko gbo e lati situ oyo yo da fun o yo da fun o kwada berende eto re n be lo
1: na prof e de se bayi kala lele mo pe nta gbe lowo loke lohun e de se bayi nu
2: Lupe ni Ilorin ati agbegbe re. Loruko baba wa, Olola wa, Emi Alu Ilorin, Alhaji Dr. Ibrahim Sunuko Nani Gambari.
3: Sheu!
2: Ni gbogbo igbime leto doba.
3: Labia Alhaji Sulaiman Oba Yaya Alakansepa.
2: Demosa ni tilu Ilorin bi nki gbogbo wa lapapo pa ku pale tayeye doba.
3: Asi to so fun gbogbo awon to ba fe wa.
2: Sibi ayeye doba ti o waye ni baseball court Adewole.
3: Leyin odun niya.
2: Nijo.
3: Legbelegbe.
2: Akojopo re.
3: Molebi ati lojule.
2: Pelu wiwo aso and ko ta mo saso egbajode.
3: Lati tete kan si office awon eleto roba to wa nile oba ilu Ilorin
2: ke le foruko le tabi ke ma pa Alhaji Nuruddin sori
3: 0803 357 1002
2: le kan si 0803 357 1002
3: lati ni ekunre alaye nipa iforuko sile na
2: sori ba meji ko
3: bi ki se kan gbogbo le wa leto
2: ko
3: si mo ba di wondoruku
2: ese eran ko mo ba le dapo mo te eyan ni o
3: ayeye dobo odun yi o ni seyin wa amina
4: Elebolo ti o wa si to wa di so lori ni leje ka bi awon di lali abi a tun fe sin mayin awon ni
3: rara o ai sin mo lele oko
2: se pe mo pe leyin odun leya la mo se doba nlorin ni nigba ta ba ti saju se bareke
3: aso te ri ti mo di ba mu yin re fi awon bi le wa ni kale mo yin tayan layo
2: ti gbogbo won si mu legbe joda
4: ho ko buru o
3: gege be ti mo pe legbe
2: nijo
3: lojule
2: te mo di le awon loye kokan
3: ni mo wo so an ko njo doba
4: be ni o Ayeye doba lu lorin lati ma safin asa wa loni ran
1: bi a fe sin na berende
4: oko

0: o dogbe won wa won ah o ta
1: oro oda e se o prof e dey sari se bayi
0: now
1: e den dey so do baba damasai
2: now
1: olorun ba lu lorin ti wa wole
2: be
1: won ti joku sayi won nu la aloye po lorin ani balogun ani magaji alalangua e tun wa so pe ni asati nbenu do ba ni pe won na berende se to baba ti joku tan bo ni procession yen o se je bo la en ti o sele laarin ba to kalu go fi wa se won ka mo ki oba lo joko ni ah eh magadi alana balogun alana mu ni awon jomo won ni balogun gamari ni awon jomo ah eh magadi adugo ti wa re eh to le ma wa lade wole atawa ta tele won bo ni
2: e seun joko
1: now
2: pataki nta fe fi han gangan ni e
1: eh
2: se ti baba ba ti de
1: e o
2: ton ba ti wa ninu aye won ninu lala won ti je ton ba koko de bayi won koko ki gugu jamu
1: ma lo sa kunye wa bo ni ka kiri o ka lu se
2: wo wa dide wo wa ti baba
1: okay
2: bi won ba lo pada joko si ati wa le to le
1: okay
2: to se pe ni afifi yen han iraki Emirates wa ni.
1: Okay.
2: Awon ti o koko koja ki baba. Awon balogun ni.
1: Okay.
2: Awon balogun bon se se tun wa tele la won. Be la se fi han.
1: Okay.
2: Balogun agbo koja. Are o koja. Balogun Fulani o koja. Balogun Alana mo koja.
1: Okay.
2: Balogun Ajikube o koja.
1: Okay.
2: Bo ba tin dodo baba won mo ki baba bayi baba na mo ki won won koja lo
1: okay
2: a wa di awon daudu awon daudu
1: okay
2: awon daudu omo oba
1: okay
2: ta pe ni daudu olomo oba awon to je district head to pe awon na ni agbegbe to se pe ni awon ni won se joba be ni abe ololo oba lo ni
1: okay
2: awon na koja
1: okay
2: awon magaji alangua
1: eh
2: an fa won na laye awon na le den sin ni gbogbo ti wi o so so ta won na wo ewu to da to ele to ba fe mu oko re lo yo mu lo ele to ba pe ida lo fe mu lo yo mu lo ni ti ola ke se ti ja
1: o ti ye
2: tola ehn ta fi ran ti ojo ta fi ran ti johun ta fi ran ti ana
1: o ti ye
2: se o ye yin ba ni si awon honorary title holders
0: awon tonkuru
2: awon tonkuru awon loye awon loye awon loye awon na mo koja ni family family family family eh igbe oke awa ni le eh siriki gobiri nisin siriki won yo wa waju pelu gugu oso ati gugu kan ase bayi awon won tele se gbo awon mi na tele awon mi na tele sebo awon omo oba lokunrin lobinrin awon na koja
1: o ti ye
2: sebo sinumo filori yo wa cross gugu e gugu ase se wa se kini to nlo ibe na ni awon esi won mo esi jo mo jo esi jo mo rivasi esi jo mo le gugu e na la
1: fesi dabira
2: dabira wa dun gugu awon kan ba won ina ni a fe fi an te fi mo ise wa asawa
1: elo prof e den sari se bai papa tori asiko e n gburu ngbe lodo ni awon tin wo facebook comment ti lo
3: comment po
1: opo prof e den se bai awon kan ma wa ti won elori ofe ati ah round about our mother la wo joko si be ah se bi ati se lodun toko e ko po ni bere meji meta mo fe gbe fun yin bai se aye re opportunity yen tun wa fa mo kan gbe ah ko pon dandan ene le gbaga lodo yin baba damasa yin mo so pe ko eh ramira se se rice lodo yin e mo je ba tin wo ran ba tin se nbe un won mo wo life and direct se aye re wa e se yo le ni nbo
0: naam
1: ene keji ka ku la ko yawo eni e ti wa ju yi wa pe ni ru ojo un security e menu ba le ke n tenu nbo eh awon security yo da yin pada eto abujo un bo ni eri ka wa panel re mo prof asiko se lu la wa yi gbogbo alasi mo pe mo ni gbogbo nti do ma tin jo mo diary lu lorin lojo ololo ba lu lorin omo ba omo baba ni gbogbo wa

0: ati ojo ohun lati ojo arafa gbogbo ntin je nsambale wa awa e wo lojo odun to bo wa di ni ojo ala mi tin se jo keji odun e wa sese wa pade wa ni baseball itin je pe lati sin lo titi di ojo odun e pade wa ni palace to nlo amo grand doba oni ojo ala mi si doba ti bere
1: Ibrahim.
2: Awon Queens, awon Ilori Queens, Lagos. Gbogbo wa o se pele ololoba lo ni ka se
3: pele
2: ibo ba ni ko duro ina ni ko duro ibo ba ni ko gba ina ni ko gba gbogbo en te se fe wa kese ti gbera lati ba ti ago meje tori ti ngba ti o ba ti di ti le ba ti kun a ti le kun a wa mo dare ti bi te wa bi olorun ba ko fi so re so gbogbo
3: amen
2: gbogbo awa ta n bo ko olorun ko so wa
3: amen
2: gbogbo awon to n bo lati eyin oje ati gbogbo bi to ti n bo olorun ko fi
3: amen
2: ko olorun ba wa se
3: amen
2: olorun ba ba se te ko ka ko pada saye re pelu salamu sala to ba wa ba lori ko olorun ko le kun alaafia
3: amen
2: ya rabbi ko gun le
3: Ifayabale, ni leloko, Olorun ko se fun wa, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami,
4: ẹṣọ o na let gbọ lori eto fun toni ah e te kin se bayi e te ki alaji ibrahim alajo ladi meji eleni ti won ile eleni ni di ape ni bi ti won o ti se akase adua ti odun yi akase adua olorun to odun ti o waye ni ile lewu ekun ni di ape to ba di ojo sunday 31st o na ni o waye ni ile lewu ekun ni idi ape lago mewa aro adua yi o dale lori itesiwaju ifokanbalẹ idagbasoke ki olorun ko je ki gbogbo wa ki ojo noku on the 31st of may ojo sunday lawa aro o na ni o waye aki alaji ladi meje leni ati awon adire won pe won ku ipale mo ah bakan na e den tun ki ololo oba oloye oba lorin ati won je magaji alaji ibrahim magaji ah no fe se prayer lojo keta ojo keta odun awon no se prayer lojo keta odun pelu ase lodo na won lawon tun ko father tuntun pe father tuntun na awon to fe sadua re laaro aki baba magaji pe awon na won ku pale mo ni ojo keta odun ojo friday le yun bo si ti awon na ti won mo ki won to a mo dagbere loruko awon akegbe mi ti ajo wa nbi loni eri bi yan ba wo awon message awon kan po bi awon EPC amu lawon awon Arsenal wa la awon po ta fe kan ru awon Arsenal ye ro pe nkan ilu omo kan Ibrahim Radikai o ni mi se awon ti gba kini amo PSG na mi awon la won tun gba mi la nte ba ri egba Radikai nte ti gba ona e ni jo to loruko Alhaji Babatunde Bolude ti ajoko wo wa sori eto fun toni ti won jogan gbogi ninu awon a so

0: committee publicity for Egbe Doba Ajo Wambini. Alhaji Abdullahi Adisa Kodudu ti won je fight chairman subcommittee Egbe publicity kabe akon soju Alhaji Tudi Akanbi ori oko Ajo Wambi baba prof odo akin eku didi da musa ni ofire ba gbe seu
1: seu
0: baba olon titin fun yin lati yori todun ina ase yori na ni olon ba wa jogu alaafia to wa gbe yi fun yin pelu atoro ron ba lu lo inu won dun oba wa wo pe ah ah emi n se le yi fun olon ba la ni o wo lati tobi na yo sanu e ni gbogbo omo ti na won ora nu ba
2: amin ya rabbi
0: aywa da gbere ja ma lo le
3: so oni yan se olo ka se nte ba wa je na se won a dupe lowo yin o ti jo mejo ta mo pade e wa tun mi ma labi na lo dagbere fun yin pe bye
0: elemi oni gba tanadi e je n dagbere bye.

0: ke ologuro ko jota yekeye. Diamond 88.7 FM. O kile fala fala.
1: Ti gbọ ti ilu ndun ti kaka ki si nfon bayi
2: ilu to bi to iwa legura re si le gugu le wa koko oloro be
1: o ti ye ke mo wi pe dropa ilorin ni ayajo dropa ilorin a ma kun fun ola iyi ati igbelaruge asawa ni ilorin gege bi asawa se mu isokan wa saarin ilu be gele ni indomie aladun to kun fun eroja asara lori se mu isokan wa saarin gbogbo ibasan.
3: Your one-step dial, Diamond FM, shining supreme.

0: for you.
1: The time is 12 o'clock.
2: Ago meji lati lu.
3: Ya dapo so tun ti loyun abi o ya lo se boba sise o tori mo so fun o pe won o bi mama ladu bi nkan se won loja yi isugbo lori gari o se kan bi ma jo bi eda rara emi re ko o ya lo se boba sise iwo lo mo
4: rara o mo dan lebi o tori ajo mo soro yin yin ni
5: oko ati yawo iti ogede ni te nfa yi ko to won ayo ada si tori pe ijoba ipinle kwara ti sagbekale ona irorun fun to lori telemu ni ipinle yi kwara care ni won pe kwara care ni eto ilera doju tofo to wa fun alaboyun iya lomo okunrin obi omo kekere ati agbalagba Kwara Care lo wa labe Kwara State Health Insurance Scheme ti ijoba apinle Kwara fi mu itoju di irorun fun gbogbo eniyan ekan lodun ni eniyan ma san owo onise osu gan le je ninu anfani yi
4: ijoba ipinle Kwara e ma se
5: fun ekunre alaye e le kan si office Kwara Care to wa ni Ilorin tabi ke pe sori number ero ibanisoro 08001001 Kwara Care kokoro kan to silekun ilera pipe re
6: Ada je kama sheba yeba ki ikabo si yore eto Kwara Care half-hour. Ile on yubi si dojo tofo leka eto ilera. Ele yi ti wangbe eto ilera, ti wangbe eto bubo wawa. Lono taaf igbe igbi aye alafia, igbi aye irome, igbi aye ifokon bale. Lono eto, loso tini, mwini Dr. Oye yupo o labisi Adebusola. Ti wangje quality team lead fun Kwara Care. Eba mi ki anwara lima.
7: Eka soho.
6: Makona Muni, Deputy Director, ti wanje te Kwara State Ministry of Health, Dr. Arigide Steven. Heba mi kama rali.
8: Eka son, eka bo sori etu no.
6: Eka bo sori etu Kwara Care, leko si. Omi da onla yin kaja ni ajibade loru ko ti. Min kekebe ti shimo ikpe ile ishe Kwara Care. Ile ishe tori si doju tofo. Leka eto ilera. Baban sa wikpe mo fe dogun, mo fe dogbon. Po ba di odu tombo, mo fe kole. Emi na on fe continue education mi. Emi na on fe sheba, mo fe shawo ilera. Tokpe ye wani yo. Bi o ba ti sala afi ake si nten yo di. Juko joko sori busun awon dokita lo. Ko wa lori hospital bed. Ano wo wala la fini ma sare ki la fini ma pariwo pe to e sare jo won ni sare se test kan e fun mi 1000 won ni sare se ba e fun mi 500 te ma wa do nbara lori awon aisan ti o to nkan ohun na ni le se Kwara Care ni won wa fun lati ri pe awon ilera aisan won yi won o se kini won o ma gba ebo lowo wa laitojo e je wa kokko bere lowo Dr. Oye Yipo Olabisi Adebuso lati won je quality team lead fun Kwara Care pe awon wo ni won le foruko sile labe eto Kwara Care yi onje o ni awon kan asayan awon eyan ti won le foruko sile labe eto Kwara Care
7: ese atokun to mo ikini wa lati odo olori ile ise Kwara State Health Insurance Agency awon na ni Peter Olubunmi Jessa Winter won si ni around na won se ran wa wa ni under Kwara Care a ni orisirisi eto ti o wa awon categories la pe won ta pon won si bi ona meta si merin akoko ni awon ta ma npe ni awon indigent awon yen ni awon to ku die ki ato fun to je pe won le toju ara won oye ton gba o kere le to ijoba be awon eto ijoba apapo ati ti ipinle Kwara na won gbe orisirisi eto leyin abe gomina wa Abdulrazak Abdulrahman kale pe awon mo sanwo fun awon eniyan yi so that awon le gba itoju nitori pe ko si elomi ati eti lo toju malaria ni hospital o lagbara fun won so iru awon eyan bayi a pe won si ipa ta n pe ni ipele ta n pe ni indigent then a tun ni kan ta n pe ni former sector ni awon ton n ba awon osise ijoba awon yen na meji but alakoko ni awon to je pe ise ijoba gangan na se awon kan wa to je pe corporate organization awon complain orisirisi number
6: le se aladani
7: so awon yen mejeji yen na pe ni former sector
6: okay.
7: So oni ye tawon yen ma san awon ma san owo funra won
6: o de
7: ni ye ton san de won ma san owo 18,000 ni eyan kan fun odun kan so
6: pere egberun odun kan osu mefa

0: no se
1: ah ben ben
0: akoko leleyi
1: akoko leleyi lati fi le je anfani yen ben ben ben fun anfani awon ti won se olokowo kekeke ati olokowo la ti won de fe ma ta awon nkan tutu awon solar freezer wa o si wa an si nja fa fa anfani awon ti won sese ndara po mo wa ni ori eto ni ojo toni ko ma fi ma gbon pe yes kini si nlo 1.1 million naira ni yi to je npe te ba fi le gbo 1.1 million 1.1 million naira freezer ma ba wa ke tu wa se freezer nikan 5 panel iyen 5 panel ombo 3000 watt inverter o wa pelu e pelu odindi battery meji o nbo pelu re ba de bi package yen se wa niyan bo de ti se wa yen o ma ri e ke to ri biru e ni ibomi ko se npe boya mo npenudun lasan nkan de be ni bo se ri niyan
2: 5 panels
1: be ni
2: 2 batteries
1: be ni
2: 1 inverter
1: be ni
2: o ya engineer ma
3: e seun mo ki gbogbo eyin gege bi oga mi se nso lo awon solar awon electronics gadget ti won so fun wa yen ko se awon common electronics gadgets agbo awon kitchen utensils nkan kan yen awon je awon kitchen utensils to je npe they are solar compatible ko se ite ma ri anywhere ni g technology le ti ma ba won padi to je npe te ba ti bo na bayi solar le nlo ni ina Nepal le nlo ni generator le nlo ni mo kin consume much
2: ah ibi ti mo fe ke lo ti mo ti ro pe ni ke be ke kan o le lo yen tori ko mo je pa won tin lo solar nikan ni mo wo pe awon le wa ra electronics wa
3: en to ba nlo na nepa na
2: nepa
3: so won le consume prepaid one exactly en ti ma nlo prepaid 1000 per day to ba ti blender re bona eleyi o ni je ju boya 100 naira lori prepaid e lo ati freezer ati bebe
0: no de se nkan te won fe
3: exactly so lori awon solar freezer na ani package lori yen na fun ile ya package lati ni lo en to ba wa fun solar freezer package wa set up re a se free installation o si tun ba 20% lo
2: 20%
3: exactly
2: lori lori ti e
0: lori ti e be yen
2: 1 million 1 kawa yo 20% ka yo ku lori e
3: exactly 20% o si tun ma ba free installation
2: lo
3: be ni won na bere loni bayi fun ile ya package
2: to o na ni e ti gbo yen bi pe ke ma le se g technology bi pe gbogbo ja wa pata loni ye tan mo te ba ti de 20% o se kini o lo fun ile ya package
0: fun
3: installation solar
2: installation solar freezer
3: solar setup
2: sugba gbogbo awon itoku 10%
3: o se kini
0: fun lo loni e ati bina ke yan ti e kuku lo confirm se mo pe won le I ba won sinbe like ba won dasi ke yan ti e kokoko confirm pe bye bye e mo kilo kan
2: ben o na le ti gbo yen mo e tara sasa e te ti gbale ise wa lo ladoju ko wo ni boys legbe eco bank ni taiwo ki ibe la sodo si abi ke lo si adoju ko mtn office
0: taiwo ki
2: ni taiwo ki kana
0: taiwo ki gagala lo
2: wa le se g technology ibe lo wa abi pe a pe wa sori number wa
0: 070 0703769 77 77 77
2: to e je lo si abala ti self check kin lo sodo engineer mau to ya orojo mo so lokun ojo nse kini ojo lo to oya engineer ma
3: okay ni abala self check so

0: ọkan to je npe e ni ri ni bi set up won to si je npe in be ni bi set up todo tiwa alakoko ohun ni cheap materials ko se ni ti o gbowo die lowo yin ti o ni ohun o ba yin si set up bayi to je ti o low quality materials bi ta wo lo fun yin lodo wa se riwa ri cheap materials yen problem lo ma nfa later on fun en to ba se to ba ni installation yen in awa si mo a ni oruko ta n protect nitori ta ba se installation fun yin e pada wa ba wa e mo bi ti ya wa e mo gbogbo be se rich wa so a ni si cheap setup fun yin that's why ta mo fin lo quality materials elekeji ohun ni wrong cable sizing gbogbo cable ta lo fun setup awon cable to je npe mu o ni o se npe boya orun wa n wonu re o wa n gbona abun wa melt akin lu set up ta ba fe si size ta lu a make sure wi pe ko se cable to je npe yo wa mo ni issue so en to ba lo fun cheap set up se mo eni to n se cheap set up yen ohun na owo npe a cable wo ni kin ra ti ma tun fi ri owo ni be awo se be ni ile ise wa a make sure wi pe cable ta lu yen ko se cable to ma overheat abi ti voltage e ma drop akin lu abi to ma ni risk of fire nitori ibi ti fire ti ma yo ni bi setup ohun na ni ti eyan ba tin lu low cable sizing another point ni no protection devices awon breaker ni awon surge protection ni awon proper earthing mu o ni fi si setup to ba cheap gbogbo awon protective devices la wa si ma lo ni bi setup wa in lo fa to fi je npe ko se npe o wa mo o but averagely fun ki gbogbo awon kini ifi wa ninu setup in lo fa elekerin o ni workmanship na ko se npe workmanship wo won koda as at now like this I tun your 20% fun work wa fun installation lodo wa then fun awon solar freezer kankan ta bere loni free ni installation battery damage o man come faster teyan ba si cheap installation so eleyi quality battery and quality materials in la wa man lo fun setup wa so te ba lo because won na won si setup fun yin ni 20 naira te dodo wa ta ni 22 naira la wo si nitori awon nkan ta ti include ni gbogbo la si salaye fun yin ni ekunrere so that ko ni ma fun yin ni problem to ba di wi pe e bere si ni lu setup
1: so ki o koja pe kan wa ra oja lodo wa kan tun wa dele ke tun ma so pe o tun ku hetera
0: exactly
1: e tora bi e tora si
2: kan tun lo ni atun se kan tun won tun fe se ta ba kan ti lo sa die
0: be
1: ni o si nu e ta ba ti dodo wa ta ba so pe 3 naira ni e mo so bu ko te ni lo patapata
0: another important point mo tun fe note ni after sales support a o se a se ile ise to je npe a se setup fun yin e wa ni le reach wa te ba ti ba pari setup yin anytime te ba ni biri le le reach any installer
3: ne any lati team to bo je aro ni o anytime teyin ba ko ti pe a o lo to ba pun pe boya gba ka wa a lo to ba pun pe boya ka salaye fun yin lekun rere ni a fun yin ni ekun rere alaye ti ko si ni ga yin lara rara
2: fun ate ti eni ba won era ti
3: ko lo mo nu e
2: to gbe ni ba si ti dani loju bayi
1: won fi gbari ni
2: to
1: a ti ko labala ti yen na nitori pe ojo wa ti kini ojo wa ti lo number ti e mo pe wa wole si lori eto bye
2: lowo bye
1: 091 0913 6 55 69 52 ele ti rebete awon yen te ti won ti gbo gbe
2: I'm going to grab it.
1: Only number kilo de gbogbo call yi lo se kini lo re bete awon eyan fe bere nkan lokan ojo ka meji to gbogbo eyin ti ero pe ta ba ti de ka fan chan ta ba ti de lu bi ta ba ti de
2: ta fe mo so pa fe mo wa lo sokoto
1: o ti wa lapo
2: sokoto
1: olohun ba mi ti sanu wa ni lu lorin o ti ku gbogbo de wa babe e je tun wa ja si gbogbo eyin te wa ni igberi ko to sumo wa ni ilorin e mo wo pe ilorin nikan o ni networking

0: wade o
1: nebo
0: network wa koja
1: o kale ka koni
0: gbogbo bi te ba ti need wa eye kan ti pe number wa bolohun ba ti si ranfani hello
2: hello
0: e kasan o
2: e ka to sa o
0: e da ku ta lo pe bo le tin pe o
2: iya dara lo pe lati kiodo
0: iya dara lati kiodo e ti wa lori eto kin le fe bere lowo wa ma
1: yes ma
2: ajo 2.1 million pa ko se la pizza yen amanyi ni ta ni pizza yen ko je ko ba wa se ni eto
3: 260 liter deep freezer oni o ba ise na wa 260 deep ke le so
2: kini wa ta awon panel marun to so pe ko si
3: 200 watt panel marun ohun lo ba ise na wa ti ri o de ti e ba de fe go ko je gbogbo ya e fe adimo ni ko si wahala eyin kokan si wa di opposite
2: okay 250 liter freezer 200 watt panel
3: beni
0: to o na ni e ti gbe yen iya wa panel marun o lo ba wa e si gbo size freezer te le fe e kan si wa ni le se wa ladoju ko wo ni boys tabi to wa ladoju ko MTN office okay la se te do mare tabi ke pe number le se wa
1: 070 0703 7 6 9 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4: a si lanfani ka ti egbe yi o kan si tori pe ojo yi ojo yi ti se kini ojo yi o da bi gba pe o na bo awo no studio bi gba pe a se bere to do ajo ti se
1: kan o da be ma gbo o da bi ka ma yi lo
4: a lo a ko awa pe yi dan bi tori bi
1: o ti ba wa
4: eyin be eyin ni o ye ke rati ma o ya gba la awo mo ni si mo du melu la wa
1: o ye da gba de ni
4: ko lohun sa nu wa to e je pe number le se g technology ke ma pe le number le se g tech to wa bye bye bye bye how da you low
1: 070 0703 7 6 9 6 9 7 7 7 7
4: number te pe le se g technology sini to olorun bo lo mo wi
1: e ri sa ba ni ka boju ayo oke e ri nkan ojo tin re bi ana ohun tin lo si bi ati wo e bola olawuyi loruko mi lekan si me even need our attention pe mi emi o bola sorry 070 0703 2 05 05 81 15 15
4: to ese baba beji do mo labejo o no so pojo mejo lati ma pade lori akoto ti lo se g technology sia kashia next week
5: adio kilo de ti gbogbo nu shop yin run bayi e si tun lejo e e beru ile ra yin
6: kini ki n wa se nigba tawon ni na manamana ko ti won muna wa awon eje ti mo ra sinu freezer ti mo nta gbogbo e lo ti baje mo be ilo forun afi ko lo mo je ri gbese ni
5: abalajo iti ogede wanu ti o to nta lo ada be g technology electronic solar gadgets la won toro ye nkan si nibi ti won tin ta awon nkan bi inverter freezer solar freezer ati fridge fun awon to fi awon to fe lo won tun ta solar ac solar fan solar generator washing machine oven ati blender ti won tun ta battery na pelu glass camera wireless land phone hidden bank drone ati bebe lo gboja te ba sira lodo won ni warranty lori all their products are directly from company g technology electronic solar gadget ti wa ni adojuko mtn office taiwo ke ilorin fun apre alaye e ma pe sori 0703 769 7777 g technology electronic solar gadget ti de fun irorun gbogbo eniyan
7: Ni ilu Ilorin to rewa yi ni ikoni yi wa eyi sibe ke je gbadun re Dijuyin ke jaladun re e je ko mo yin lara Diamond 88.7 FM ikoni ti o lelegbe

e ka bo pada ireyan won re lekun rere latenu olayinka ajani ajibade ajo lopa ipinle kwara ti jori si isele akolu awon iko atilawi eleyi ti won lo se akolu si olu ile ise ago lopa ti yashikira si won ti se be se akolu si afin emi ati ilu yashikira iyan ni jobile kayama lokutu ni gege bi atijade to gba ti owo eni ti o je alukoro fun ajo lopa ipinle kwara adetun ejire adeyemi jade o je kodi mimo wipe awon iko atilawi yi ni won de si agbegbe na ni nkan bi owo ago meji oru ti won si se be dana sun apa ibikan ni ni afin emia ilu yashikira bakan na ni won se be ji awon aralu mewa gbe salo lasiko akodu yi bi o ti le je kodi mimo wipe awon osise olopa ti won wa lenu ise

0: e darapọ mọ wa ni itakun kai lojara wa itakun ibado re Facebook itakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Down Supreme.
1: Iroyin ekunrere lati ile ise Diamond FM.
2: E kaabo pada iroyin ekunrere nte siwaju lati ile ise wa Diamond 88.7 FM Ilorin iroyin leka ti ile okere. Eto araje orilede Singapore ni won ni o tun se daradara ju bi awon akose mose ti se fojusun lo eyin laarin osu meta akoko odun.

Olorun mo ba gba yi je fun wa. Ito ma so nipa awon kan nigba wa se. Awon ipile pepe niyan. Olorun to wa ni gbogbo igba yi mo ki o. Oba Isu. Bi o ko re mi kan lo gbo mo so, Olorun lo ba Isu. Ayayayayaya. Olorun mo ki o. Oba lagbara to lagbara. Ti gbagbara lowo alagbara. Ti tu wa gbagbara lowo ara ti o si so alagbara dole.

Ibare Olorun. Mo da gbogbo pe mo da gbogbo ogo pada si o. Mo ki gbogbo se ijoba lataaro e pe. Mo ki onise owo lataaro e ku owo lenu se albarika ogun ise yin bogo tin je t'Olorun. Eyin onisowo e ku karakata lataaro elomi ti de shop lataaro ni isin ke fidile nkankan. Bi tin da customer eleyi lo ni nda tohun lo ninu eyan bi 25. Eyan marun na lo se raja la yo mo ba gbogbo won soro. Mo ba won ni gbolohun nta to nbe lori igba re ti o si yo ni ezilo yiwo eleyi ma da iru kan na leleyi ade ite n wa hun obi ade lodo ti de ise eni ti de gbiyanju eni lade yo ba wa de gbiyanju yin lade bogo tin je t'Olorun ba mi dumare oju oni tiyin o.

ayé lumin robust ni wallahi talai a fo ran sala re ni o eh yin ni se bori bed lo wa bawo ba jise fo gabo lowo se te lowo ayé lumin robust ni gan yo si ton jinu owo un owo ta fi ran sala re ni o ke ti e tun se pe ni o gbadun ke se ni tin ko mo ni isin tan ni o fun lo my god I'm a bad bandit. Hello, me again. I'm a bandit. Ni la dubu. Atena, atuena le. Ipe kenu usiri lo. Koba mwa agunta jelo papo. Agbo agbo la. Oba mwa agunta jelo papo. Agbo njia de wo le nugeti. Amba wagbo ti mwa agbo ma. Awon agunta si pada wale. Erakun se adaba mima. Lato di orun so lo wagbe agbo funfun lo ni. Bazanu player today. Okay, weather na. Ora igba ti mo yo tin soto. Mo keyin aluminium fabricator. Awon ta ma se sliding door, sliding window nu. Okay. Okay, un cotton ni. Eyin te ma ran cotton. Eh, ah mi ti e ki gbogbo eyan, in ki Ibrahim nta Amadu. Oun na olooto gan. Ya Ibrahim ni ta Amadu oni cotton ni customer mi nu olooto gan olooto gan mo ki ah ologun ti ti ki o ki an ya dresser eh yo ya dresser eh ira awon alaja ye mi si ablasis awon aje afun mi laro di agbon gbo ya dresser lore wa eh ba pe gbe si 25 we are less concerned akidi sense na ya gba ya nla

0: se je pe gbogbo loselu lore wa a ranu yin emi olohun ma je ndaran emi o like loselu kan ju kan lo ki lo kan mi an to pa na mo invite ara won so di ara won won ni invite yin te te nfori nu le te kan te ntakiti o sikri adugbo emi ni se ko ki aburu re omo iya re won baba re mo lori pe egbe ototo ni won jo nsi eh oje joko re je e je ko ri yin o pe bi o si li e tun lo se la kai e kule a jo ma tun kan o losan yi a jo ma tun kan o gan e ma ije ko ni mo ju bere fun yin e mo nbo abe text message me nbi gan opo gan opo yeye ba je ma gbadun e akiwon pupo pupo awon le se alalubarika niyan gadget shop mo ka o message soke fun baba agba gadget shop wa ni Taiwo nta Madu Junction mo ki yin pupo pupo sa you are doing well you are doing well you are doing well e je fi so rigi le emi o mama raye robo rebe temi o ya mama mo ti yayi o je ma duro ti oro temi o ba duro ti eti omi lo wa iseju akan lo fe wo o ma pe nbe gan bo n so la serigi se nse olohun ni bankro lu mi mo le ni kankan olohun ni bankro lu mi mo lolo kan legbe olohun ni bankro lu daye mi wa ni daye mi gbe ni daye mi lo ni olohun igba yi je nlo pepepe uni lorin bread e ma je gbogbo igba to ba ti kan bread njije ani ki awon bara pe akupo po sise odun leya o emi wo se Femtech. Olowo ori mi. Femtech. Femtula, mo n pa lanti e mo n polongo e gan. Me o ba ni solar nle ko le mo ru adun tin be nbi solar. Bo ba ti ni l'office ma dajo e, ma da bi temi na. O ni lo pe oju. O ni shop lo pe oju mo n bo nbe. Like play. Odun le ya mama ku odun la. Bread reran. Eh, eni je wa gba bi. E da kun ka azumi wi pe agbo ni won ni kan mo pa laba ni sin pe ohun o mo tadipo malu. E da kun ele won mo tatan agbo gan pelu ye tan gbe agbo le loja yi. Agbo ti oga dun omo odun 4 years lo. Dede omo eyan to je 4 years agbo ti oga julo kan mo pe ni mili. Ipolowo ja yipo e je npolowo e je npolowo ma je ni mi ni kaluku fi nto lowowo sori eto yi bo ti wa niyan e je npolowo enle nbe yen e ku kale e ka san sola seriki mo ti de e so fun lekeji on lekeji ko so fun leketa ayin le do mo ti ologi ti wole e ku kale
1: Comedy World with Baba Kama ojo keji leya ilorin ati gbogbo agbegbe e ma mi titi wa la ma gbo bi ti bi ti alejo awon aderepo sonu ni banquet hall adoju ko government house ilorin ama jo leni takiti won efe awada bile titi lenu ozen baba lariya kama stay yo tabi ola mc desktop yemi election alaga lamba adigun alawada bas dr bengus kennedy afa kekere afa lakuli ty international mr one day atawon aderepo sonu to gbowo sana dj house lo ma kolu si wambadi ajota direke pelu sonoros flex ati small doctor tete lora ticket ready essence taiwo taisho adewole diamond park irewolede chronicles restaurant mall esi lera ticket lori ero ilujara at babakamacomedy.com madani ko wa gbe bi ara tawon to feran ka jo je gbadun ile ya lona to pa kiki erin keke ijo ajota direke ati faaji ti o legbe comedy world with babakamo todun ya

0: Ri lolongoji ekiri jigbora tanodanu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night jeje kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries Limited. Awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se. Bara re o ba se were ojo keta kan si dokita re. Sempin night.
1: E fori irora wa bigba o sempin oko yin ti de.
2: E ti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele. Sha ti download Femtech mobile app nisisiyi. Ko si ma gifa idiwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone, laptop, idegbengbe electronics, awon ohun elo solar ati be be lo. Ma se je ki farabande olojojuma lori oja nile ise Femtech yi fo eru o. Kan ta tejise I lori WhatsApp si number yi 0099996565. Ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji awa gbogbo ri daju pe le ise Femtech ni o.
3: Ije ile unje igbalode ni bi ti faaji to leke nka sori osi to ti le jaye oloba ninu ilorin ka pa julo lasiko popo sisi odun ileja to wole de yi dentive lounge ile unje atata to gbamuse ko si rufe unje ti le yi tabi to ki oko te wa dodo won te oni banbe to bi dori awon mimu to tutu dododo to ti igbalagun ariya to si pepe fun gbogbo eyin te nbo lati agbegbe giria limi ebere ile ko yare to nbe ni koja cottage hospital lagbegbe adewole ninu ilorin o si je mandate le tin bo ni lagbegbe olorun sogo ile unje igbalode dentive restaurants and lounge fi kale si E wa gbo totun awon jije to kata hanu te mo barbecue wa fun gbogbo eniyan lofe lasiko odun ileya ti se ojo Wednesday ojo keta de logbo osu yi ni Dante Restaurants and Lounge fun ekunrere alaye pe sori number yi 0703863493 Dante Restaurants and Lounge ile onje igbalode to koja be
4: e ka bo pada lati e ka tin polowo oja wa bo ti wa na niyan ore to yin to wa gbedu extra ibe na fani ati wa wa su onisu diamond 88.7 fm ibe na npe bi eyin na lanfani ati ko ipolowo oja ati yin na wa sori eto yi yes koro yin de mu yes lowo kan won lanfani lati kan lu abala tokan bayi abala edun okan ago meji o ti re kojo ogun

0: agbagbe yin Olorun o si ni gbagbe yin e sa mi agbara Olorun agbara Olorun e se gan bo lara tun se so se daada
1: adupe fo Olorun
0: oda adupe jale e fokan yin bale se ti gbo e fokan yin bale e ma wa oke daada.
1: Amen.

0: 13,000 oloyin to je grade 1.
1: Okay.
0: 13,000.
1: Oh.
0: Hello.
1: Mo da yin lo sir.
0: Eh eh, 13,000 bo je grade 1. Be ba fe ra oduku te fi bere e lo le yin wo je.
1: Won ni 30,000 ni bag bo mi o le ra bag to ko mo ba ti le baje sile mo mi lowo.
0: Okay.
1: Ma ra how.
0: E pin half bag be ni gege bi business yo le pe yin baun.
1: Eh
0: ra ta e re po era gbogbo e. Ha ada ati gbo yin e ma pe wa mo o ati gbo yin o eni ko so mi joni o ni eh bo kan ba si heavy to ba won ba pe pe isowo bi se ma bere bere lowo awon gan e ma je ko kan won tuka
2: e ka so o
0: e ka san sa
2: yes I won ka gbenu si sa
0: e ma gbenu si nkan kan e file fa won tan ni lo help la ngba lowo bayi e ma ti gbenu si nkan kan

0: je n gba call kan si
1: ke so lenu hello okay oku ko mi ji oruko yin
2: omo to so lati kila oku
1: omo to so obin lohun tin wa n gbo yi o okay
2: o ti pe yin tele ni ki mo reti call yin
1: okay kile pe wa si kile pe wa si ma
2: ina lowo lori pe se mi ko so
1: okay ah ti kila nko se kila nko ni asada mun bi
2: kitalepa
1: ehn ah ke le mo pe mi ti ya to wa ni airport yen lati yanju njo ni lagbara olohun yo kan kilo ko yin oda pa omo to so kole nje tele ehn dockers ehn e ma worry ati ni detail lowo se ti gbo business yin o need di owo to se die so ehn pelu ogun olohun awon ti won ma ran se anu si wa tan ba ran si wa a jise fun yin a ni ta fi se gbo e fokan yin sodo olohun se ti gbo ma aro ni ni yin o dagbara olohun aro si ni ni mi na ati gbogbo eti to n gbo mi gbe eto lasiko yi awon to mo boji ni bi
0: jo gbogbo ejo beyan pe mi ri odun won mo
1: hello
3: Hello, sir.
1: Yes, Ekason.
3: Yes, sir.
1: Ekason, oruko yin. Se ki n ko ti abe da ko yin.
3: Ma da ko mi, sir.
1: Ti so to sele fun wa, e tun sare soro lo lo ti a ki lo sele gangan.
3: Mo ni di ran lowo.
1: Ki lo sele gangan mama.
3: Won da won mo si bi ta tin sise won da wa le bi se ni.
1: Okay.
3: So
1: ko si nkan kan lara mi awon omo
3: mi de si
1: kere Olorun si da won lagbara Olorun Ami Jesu Nbo le tin si se tele e ma da ko be o e
3: Company
1: Okay se ise le wa nwa bayi
3: Mo wo ti ma die ti ma ko mo fi se business ni sir
1: Ah pin owo lori eto yi se ise le nwa bayi
3: Ben sir
1: Iru ise wo le ro pe top opportunity ba sile be ajin soro ita won eyan de ngbo yin te le se
3: eni se do ba yo sir
1: eni se bo kini qualification yin
3: sir
1: okay o ti ye mi baun e ma worry o ti ye mi

0: tabi Ronaldo.
1: Osuma kami obori ju ko ra lo.
0: So la se ri ju ko ra lo.
1: Ninu Olorun o le le ba o.
0: Ehe.
1: Kampasi ninu Olorun.
0: Iyen be ni.
2: Bamba so wi pe won mo sara.
1: Aje ko ti ba won ri.
0: Abebe

0: pe okun adura to po ko ma ba baba to ni ile ise ta wa yi
1: ma so wi pe buredi wa o
0: adura baba yen ohun ni wi pe gbogbo eyan tin ba tin ranti eni o da ile ise yi ile e kan ma ba wa so fọlọrun pe bi oba ma yato kokan ma da si
2: lati niwe
0: bayi da po
2: ti po repete
0: won duro ti eto yi gan
2: lati niwe
0: won fe ki eto yi won fe ko ku won fe ko mirin Jo la siri kin ten se lori eto yi.
2: Omo re je.
0: Ah.
2: Ko to di pe Olorun bo ta ready wa.
0: Olorun ni fi yin le sa.
2: Mo
0: ni good news na.
1: Mo je
0: eni t'Olorun mo ti ma ran wa lati ilu Ogbomoso.
2: Mo kon le je mere pelu integrity ni. Se yon ba ni
0: si won ba wa toju sister wa kan mistura
2: lati niwe
0: ta ba wa duro ti won fun dindi odun kan ati osu meji kon ta fi ra ogun t'Olorun si ni ti mo so nje jo p'Olorun ni iya yi fese lele inu wa dun o ni mo se n pari eto nje jo won la nfani lati pe mi won ni bo ni nkan a de kira wa ton don eni yi Hey, di support you support that they need ni pe ko ma ri owo ti o fi ma se business ko da bo se le ko kere mo looto awon ke business tan se tele tele ko to di pe ipenija ede amo pe business nla ni sugbon ba ba se le ko ri kan sa ri nkan kan ti e ma ta irasi ko odun ini sin bo se awon material kokan ni won ba se leto ni yo tun ya oju ese won se 50,000 naira si wa nijejo awa no si jo ko do ni ati se 50,000 yen yen na pe ntun ba fi ma da logbon se adura wa seru olohun na ohun ni wi pe ola re ati ola re olohun ma je kankan pare o adura wa niyan o ni subu emi ni subu ara agbara lowo olohun gbogbo adura te toro femi na olohun si gba gbogbo tin je tolohun ba mi edumare adupe adupe pe oko fun yin eja de ka tin polowo oja wa ka polowo awon oja wa mi ati tole le oko kan ejeje ku kale
3: se fe mo wa ninu mole lojojuma aye
4: afebe
3: se fe mo wo bolu torile ede yi ati tile okere lai duode kino de utabi ero amunawa generator
4: beni o wa
3: ka wo sinimo ka gboroyin ka gborin to wu wa nigba ku gba labe fokan bale pe ina okuku ni seju
4: to ba ri be
3: o ba jina ilaki iko idansi gbogbo ibere yi ile ise femtech lo wa femtech inverter ti solar power wakati merin le logun odi ipo ose kari osu ipo odun inu mole le mo ariwo pẹlu efin generator ka ma gbadun lowo kinauku orun lasan lagbara solar ni leyin ni le ise ni sub tabi ni bikibi bojumo ba ti mo solar ti n ba se lo ile ise femtech la soju fun le ise lumisi ni gbogbo ipinle kwara 08092164444 www.femtechsolar.com e yoju si le ise femtech to ba sumo yin julo ke lo gba mole
5: kere o ile ise unilorin bread lo tun sile ko anfani nla kale fun gbogbo awon ti won ba lero lati je alagbata won yala onise owo ni tabi onise ijoba to ni moto okada tabi moruwa tara re eni anfani lati ko bread lai mu owo kankan dani tesi ma pin fun awon alagbata won kaakiri eleyi te ma sanwo leyin ti e ba ti ta tan ti ko si di ise ojo yin lowo oni taxi olokada oni moruwa ati eni ti o ni moto ta mo si ko ma se aka lanfani yi wa fun e le lo ko bread la ro kutukutu pin fun awon alagbata tesi ma gba bi si ojo yin lo anfani owo ojumo miran re lati ile ise unilorin bread e kan si won ninu ogba unilorin secondary school to wa ni adewole ilorin ni ipinle kwara tabi ke ma pe won sori ago 07063895155 tabi 08053542864 unilorin bread o yato gidengbe
6: Welcome, beginning and the end of luxury, where everything is set to suit your soul. International standard accommodation, five-star dining experience, and the world-class fitness center. Every guest is royalty. Save all the best in our organic tea shop. Feel the vibe of the Olympics when you swim in our pool. We are Golden Sand Luxury Resort, Ilorin, Nigeria, and we present 700-seater

bo pada lati eka kule oja won ma ma fi osu pa eleke gbadun e ni eyin te fe ra gadgets ni le se gadget shop e ma pe 08161111700 08161111700 ni number to wo gadget shop 08161111700 eri won wa ni Taiwo nibi junction ta modun ni Taiwo nibi ti Taiwo oke ati ti pade e gboju yin sori oke bayi e ti ri gadget shop loke gbogbo te ba fe laptop ni accessories ni awon phone tututun ni UK user iPhone ni to lala afia to yanju awon phone tera te ni ma ba panel mi ninu e gbogbo e patapata lo ti wa ni gadget shop to ja si pe e lanfani lati mo je gbadun e ni ile se gadget 08161111700 08161111700 na te fi wodo won.

0: to ja si pe won lanfani ati ka messages kan losan yi ke le mo pe mo ri sugba gogo awon to text wa ko fe se ni to gba ko fe se ni to gba gogo awon to text wa ko fe si eni kankan to gba ninu won eje nka bi melo kana ko to di pe ipolo oja won ko to di pe yo wole eje nka bi melo kan eni yi ni ije omoluabi eni na gbodo je oluto onisuru eni to se fi okan tan eni ti o ma nse ise rere pelu iwa irele 2 ije omo niyan o le se daada loni ko wa da lola nitori ase yowu ni je iwa niyan latifa tab latif lati gerewu se ri pe won ko tokun amo won lanfani ati gba alagba Tajuddin Adebayo won ni ije omoluabi ni ki a fi amana si odo omo eniyan tabi ki o wa ni ipo kan eni be yo lo omoluabi jise na ije omo eniyan ni ki eran ara lo omo eniyan lo si di nkan message won yi lo olodie ati yon ta fe yo yan ke yan ma ro ti omo la keji re mo ti e ko ma ro pe ohun to se enikan o le se ohun na abi eni ti o sumo 2 ijomolu abi ni ki eyan ma se dada si omo la keji re ati sise apanle mommy fuad from pakata won fe gba won ton wa gba mo mommy fuad won fe gba won ton wa gba mo won fe gba won ton wa gba mo e je nka tausa mo fe kai oni ijo omo niyan ni ki eniyan da ni iwa si gbogbo eyan sugbon ko wa binu ni ijo kan abi ko wu iwa ti ko da ni ojo kan siyin oni ije omo eniyan ni ije omo luabi ni ki eyan gboro si awon agbalagba koda tin ba binu ko si tun ni iwa irele ti gbogbo eniyan omo luabi kiri awon eniyan fin ni gbogbo ibi ti o ba wa omoluabi le pada wu iwa ijomo eniyan Muhammad lati oja gboronu Usman lati baboko bi Chinese ti e la won fi ko ti won ko won don fi character si ijomo eniyan means is the person who can satisfy all what is or have to support people during the time they need it or they want is or are always gbogbo n to ku labere Chinese na fi ko yun on ri yun mo that is to say keyin yen le mo ke mo jise yin kan le mo ke mo jise yin ohun niyan keyin yen le mo pe mo jise yin ni o ke le mo
1: sidi le mi ko gbolide o awo le mi ko se
0: Ejen wo call eni wo. Hello. Hello. Eh, oja.
1: Gbogbo ta ti mo ni ko le.
0: Mama so fu to ni. Gani abefe, ti a ti ankwara. Hello.
2: Alafia
0: fe yin na sir, e ka san. Yes. Oya.
2: To be pe oku se lo ndo ni. Eyan to se lagbara o da pupo.
0: Oguso Ibu. Oguso Ibu.
1: Ogu so ibu.
0: Mo so pe. Mo gba tan.
1: Ni
0: soju ata ni wa fe gba number 1.

ni ebi na adura mi gba adura gbogbo won gba lo go olohun e ja ma dupe fọlọhun e ja mo de loni ati mo pe gun olarin to ba ni si atikuru atakara le bayi na ni ola ti rewaju ogun ni yopa ebi ti mo de ka fayire ija lo gbe international press center omo lare ti fa bola mu ko yega oku papapa fire na kana kagbare lo kana kana aha emi na dupe Oda modena ni yesin yin lorun bo de ba wo gbo adagboro owo rojo owo goro dagboro si asia ina kaki ijo lori gbo arbata kaki san ni sengere mode wa fi lasa komo lorun bi agbode ape ah mo mo de ba yin lalejo elebe mo ni nkan a tu se bi se wa lori eto loni a gbadura wa ke gbo kan se yes ka onjo ni kan ko mo kanun

ani erora ju lamba yen awon eyin eyin te ngbe ofegero yin kiri edakun lasiko ta wa yi ironu nbe lara elomi ka tun mo wa koronu ba ni yo saturday nsin o pe ah hello call lotun losin ni e ma da gun mesan ta o e ma mo ni akilo de hello eh ki ma so ra wada boya wo so leti ti e won call re nti e call lo e ma da gun mesan ta mo ni ah ni jo saturday o pe ose mo ni ke yan mo to da gun mesan ki a lotun de olohun mo sanu wa so mo yeyan to ti mo keje won oru tori awon iroyin eke iroyin ofege to ngbe kiri ore wa Eku, onku, and eye useje. Fake news ni njebe. Hello, mi fellow le odun bayi nsin bayi. Ngbo ba de garage oko ati woko. Yopo yi toilet ye ni garage oko bi e mewa ni omo apo yi. Tori iroyin to ti gbe ti o so to nbe to ti gbe o ti deru be ni eleni. O ti mu keje re gan ko gbona lati e ti woko. Se ni mi ninu oko le mewa ni mumi tutu. Omi tutu to tun e lo mi gbona e dako e ya mi. Tori awon iroyin eke to ngbe kiri olamo lo laye pelu faji ta eleyi na o si je totun ati elo ewo la fe gbori lorilede na ati gbele tan loju acid ro lodun na lohun e ti gbagbe e ma jade o oju acid ni oju acid ke olamo ja rogun oju acid ati gbele tan ni e ma wo so pupa oya e ma wo so pupa o mo ni ah emi to ye pe gba so mi ko se leti oni tons of red inu se wa ni lo ri ya so lodo awon bayi olodum mu wa ati ele tan te laye fe pare eleyun ti e to bi e marun e o ti po koda nu odun abi so odun ni aborun opin odun to koja tani kan na ni aye o pare ni kini ohun ni a gbogbo azo ti mo ti ra ti ti lo gbogbo e mo se wo ele ni mo nbo ni mo wo mi pe n sa forun kan gbogbo e ki oluwe o to ma di gba di mo e ba koje npo lowo oja eyin te ngbe ofege royin kiri e dakun tori olohun ehin nisin e ti ko ba won eje riru gbogbo e ni gboro e dakun tori olohun eyin te ngbo fegeruru e je npo olowo oja na mo npada bo wa ba yin eleyun na la fi si oju opo le ni role yi tin ba di pada mo ke yin e lebe ku kale.

0: strong, feel-free. Ferrobean, iron for you and me. Ferrobean is a product of Fitzin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
1: Ha! Nibo nyawe ni yi fe kin rowo to po to bayi.
2: Mama gogo kilo tun de.
1: Gogo ni o. Ile wo san ti mo gbe lo fun itoju. Awon ni won bu owo to le fa ni lapo ya fun wa.
2: Eyin o foruko sile labe eto idiye lo fo lera ni.
1: Kilo nje be.
2: Anfani nla le to diye lo fo lera. E kan ni lati foruko sile. Nile wo san alabode to wa nitosi yin. Taba won le wo san ta jan lo nte. Labi ajo Kwara Care. Ti yin ni ke bere si ni gbadun eto iwosan ledinwo. Nibi kibi nipinle Kwara.
1: Looto.
2: Be ni o. O da gan papa. Eto doju to fo lera yi wulo gan fa won alaboyun bi tire. Tabi ru gogo ti o ti pomo odun marun. Nitori pe lanfani se to lera to peye lore kore se si mo be yen ba se ewo san tin jade si ni omo sanwo si sugbon lopin igba te ba ti foruko sile labe eto idoju to fo lera e kan mo wole igba toju jade ni lewo san pelu sisan owo perete lo fe fe lo mi papa bi eni pe baba re lo ko lewo san ni
1: e tun ti de pelu awada yin
2: e mo da mi lohun jare sugbon ki sawada na nitori pe anfani nla ni be nu eto idoju to fo lera te ba fe mo nipa eto idoju to fo lera lekun rere e kan si office ajo Kwara Care to wa ni house 27b amadu belowe jare ilorin tabi ke pe won sori ero tun o ni jawo yin te ba pe yi 0800 100 1001 Ajo Kwara Care lolukede.
3: Wow! Ewa jadun itowo didara ti new Bobo 100. Bobo 100 ni wara miran ti nbe ninu igo ni ole mewa ti o si kun fofo pelu vitamin C DHA ni eyi ti mu opolo ji pepe ti o si tun se ara lore o tobi si o dun lenu be o tun ki popopo Bobo 100 asara lore didara

0: eru rowo abi lamba wo ni won so nipa re leyin to pada gbori to pe liwo na iru rowo lamba won o fe ge oro wo ni won ti so nipa re ri ma da ko eyan o ewo lo ti gbori nigba to gbo ah boyo gbomi ye loju re ah nigba to gbo o pe lemi na ah ngbo mu wa sele itori olohun ah agba yo ba agbara la adari ro fi nko ni adara agbara ni fi nko ni o 91365569520 91365592 wallahi esan si nbe lo to elomi o ranti question nbe o da na 91365569520 na loju opo ohun lori eto na lawa dele bara ni ran kore akoya ibi enle nbe ohun hello e kuro le o ko yin bi le tin pe wa o
1: Gomina
0: la jorin alaafia feyin na e kaabo o
1: mo dupe dodo ni akoko ti wa
0: eh
1: ko si je mo yan ma won yi pe won pe mi ni la mo do je be e lo te eyan mo isin
0: hello hello baba
1: eh
0: se what is on kankan leyin nipa yin ri te pada gbo
1: ko ki ma do mo so yi ko se ti mi se
0: ani
1: ko si te ni akoko ti wa
0: ko si la koko ti yin
1: eh ko si
0: Ada. Ada, e ja gbo tele mi oso. Aba go di win ni. Lati lanjo rin. Aba ni lasiko ta won ko sele. Ah, o sele e gbo ni o. Hello, e kuro le o tin pe wa o. Oluwa se re le ma o ko yin o. Okay, auntie titi la ye kaabo sori eto ma.
2: Yes sir.
0: Okay, an gbo yin ma o te waju an gbo yin o se ti gboru eri ma.
2: And then
0: kini won so leyin nipa yin te pada gbo te wo pe lemi na to yin se pe se lo to o.
2: Eh yin ti mo gbo ni ma yen o dun ni gan tori eni to tun mo mi ni o sa to awon oro kan ti o da.
0: Nipa yin
2: won gbo.
0: Mm.
2: Nipa mi.

0: Ebariba mo de opa ebiti ah na e je se ba ye je lo da lejo mi akoko yin suri baba e ma wele ka wa si
1: ara
0: adupe eh ari yin e ba nda ko yin bo le se je ati to ari yin lori eto e ti e ko da ko yin na tori mo po ohun yen ni yen
1: aha e se olotu oruko mi ni oluwa to yan labode pupola aha lati diamond amusement park ni dorin
0: okay adupe fun olohun eh diamond amusement park ni lo ti lorin bere bi awada odun leya o ma tun de awon igbaradi emi mo nbere pe ki lo wa nle tori pe mo pe ah lowo ta wa igan atin rapere odun ta ehn leni tere eji tere omi tin darapo tin de agbara leni tere eji tere agbara n parapo o n di alagba lugbu omi odo leni tere eji tere odo wa parapo o wa di alagba lugbu omi okun atosa leni tere eji tere elomi ni ah iru ofo oni wa tun pa bayi tori o lo
1: ofa bi ji ah egba mara le
0: ewe oda kila wa igbaradi to ti wa le bayi
1: a
0: ri podo ti de
1: ben sir igbaradi ti lo ni perewu awon to ba dagba la wa lowo lowo ba won mo pe ah damo park o se kere ni ati opolopo lo ti ndara ko mo awon to travel wa gan to ti gba ti lo ni wa sodun won ti nwa si damo
0: awon eyan ti nwole ketiketi sinu ilu igan won se tun eh eh adupe
1: opolopo si tun bo si
0: ah dada ni olohun so won de layo tala
1: fe
0: ipada wa ati ipada lo gbogbo olohun o so won de yo tun so won pada
1: lagbo olohun so damo da musme power so pe agbala bi constantly lo se te ti gba dara yin te ti ni world standard enjoyment
0: 24 kan bale
1: ah ah teto abo to daju diamond amusement park
0: tori mo fe be pe bo le to abo be bo ni gbogbo e
1: pelu re fe olorun sa olorun labo wa
0: ben
1: abo afara tutu wa gbianju pe se ati awon labo agbofinro ti o woso ati awon ti o woso ati awon labo eleto abo wa ladani awon ba nsa gbogbo lati pelu re fe olorun
0: lori sirisi
1: lori sirisi lati pese kale awon to direct moto ni so bi te park si ni gbogbo e patapata pelu re fe olorun lo ti wa ni standby
0: beyan ba nbo wole melo lo wa tori ah be ba da won parking ah eh kini ka o eleyi o 7000 ni be ba fe gun bi igbepe e wa fe gun papo mo kasu ah 25000 bi 75000 leleyin o e wa to fe fi ma mangoro kun oni lana iwole melo lo wa jamu elo gan lo wo woni
1: ilana iwole meji lo wa ni damo damo se parking
0: ona meji ni lana wole to wa
1: be ni sir aha ona alakoko ni ona ti gbugbu aye ti mo tele tele tan pe ni regular
0: okay
1: yes slow lane te ba fe wole ni be 5500 naira which is the original price of diamond
0: latinly 500
1: 500 naira lo wole ori kankan
0: abe fe ni 5000
1: no 500 edegbeta naira sa
0: 500 edegbeta naira
1: lo wole
0: mori marun marun marun
1: lodo marun
0: apo kan meji ati mori marun kan

0: life lo no mewa ah lo wo wole diamond amusement park bo pe mo wa pe de mi de fe join queue mi fe pe nu ru abi mi fe pe nta mo de fe tete wole ilana keji to wa wa lati wole oni 1000 naira an pe ibe yen ni fast lane
1: 1000 pere
0: ona to ya koko
1: eberun kan
0: be mo fe sare wole mo fe tete wole
1: e fe to
0: mi fe to rara mi fe to se yen ni ki ko de kin si wole kin de si 1 or 2 ti mo fe se kin jade pa 1000 naira pere
1: le yo fi wole nbe
0: yo fi wole nbe but pe mi o mind mo fe join yago tin ba to de abi yago tin ba
1: to wole o
0: mi o mind 500 naira pere lo wole sa
1: era kun beyan ba wole boya pelu 1000 abi 500 diun se boyan ba wonu le tan se yo kan rin kaakiri tori o le wonu le ko ma lagbara o gun kankan se yo kan jade ni abi nkan mi wa to le lu lofe ninu le to le 500 naira
0: ani nkan bi mejo teyan le lu lofe
1: ti o nisan kankan mo leyin wo wole un
0: lowo lowo bayi a tun tin ri basketball ita awon to tin wa samo pa won pa ni basketball ninu ile a tun tin ri basketball ni tara
1: e mi na ri tinu le njo ni
0: so basketball wa lara won game of fe to wa ntawa
1: to wa ni ta bayi
0: be ni sa so pe mo wonu diamond am pelu 500 na bi 1000 won ni ko bi mejo
1: te le fi se re lo fe
0: se swing le so ni sisor ni horse merry go round mini rocking horse long tennis basketball gbugba won le o slide e slide sisor gbugba won le ofe lo ba de sa bi mejo ni ti o lo no rara so gbugba won machine wa ti o lo no pelu ore ofe olorun atati le baba to le ise won lo fe irorun lo ba de
1: be ni sa lo ti mo wa yo nkan kan gbon gboro e ku mo pe igboro la wa ba wa ba si je gboro eyan ni pe awa atawa raalu ajo
0: ngbo
1: ajo papo ni ajo wa ni ajo lepo ni awa ataraalu e mo pe eh awa ta ba ti penta bayi pentagon si la wa
0: be sa
1: awon nkan kan lo ni gboro mu ni a n fi di e mule lodo yin loni lori eto won ni eh awon iko agbabolu ta mo npe ori ogbade tele sugbon ori ti gbalaje ade ori gbalaje ade tori on 30 won fe gba final pelu PSG ni on 30 won wa ni ri ogbade o to ti gba ilaje ade o pe o sese ko ni won gbodidi ade o o si le to bolo ma se korin ajo ni o won ni won gbe kini life direct ninu diamond
0: won
1: ni emi o so bolu tele emi o gbo ri o sugbon e je nbere yin bere lori eto yin na gbe radio yin o se ti e gba o gbogbo awon fans wa o eyin te je Arsenal fans ni o PSG fans ni o ateyin te rowo mu o te fe wo te fe ran ball o ni o eyin na fe wo final o final laarin PSG ati Arsenal
0: ori ogbade
1: eh red devil ori ogbade ori ti gbalajade bo ni se looto ni abi won aye so ro yin
0: e se olooto
1: e ba n fi di e mu le
0: o looto ni sa
1: looto ni
0: be ni sa
1: awo ya gbara nti o
0: abi mo so fun pe diamond park o kirin gboro aye sa pe anything latest to si da to
1: bo sele lo lo ngoro
0: e ba ni diamond amusement park atu ti ada won kan sere mi lotun lotun bayi pe tori pe ile ati en bo lasan akobi machine bi mefa wole lofe pe ani e ti wa ba e ti wa gun kan tutun pe awon to se itunu awe lodo
1: awon to wa ni tunu awe ni joni
0: won tun ba kan tutun ni
1: tan ba de lote won o tun ri nkan tutun
0: be ni sa
1: orisirisi ti won tun ba pade
0: in
1: ta gun joni ko yi a re le joni ta wa eh kabiyesi olohun
0: olohun lo ni ori be sa
1: ta won ti o se ball e ba yanan le dara igbo ni won be igbo ni won o de o
0: red carpet sa ati se pe mo fe ra photo mo fe pe ati wa wo machi Arsenal PSG ni diamond amusement park ati se red carpet kale fun yin ibi ti ya photo pe te ma won re yin wa won lolufe yin e wa ya photo lodo wa
1: won le risk ball o to bere
0: ah be ni sa owo wole si diamond park pe mo fe wa se re ni diamond park 500 naira ba se ti so tele but pe mo fe wa wo champions league
1: da pe n to fe wa wo nu
0: ticket ti e yato 1000 naira ni e ba gbo lode to ni last week mo te 5 mo pe 15 baba o to tun le so pe ami rara se pe
1: gbe 500 ni ko ja gbe ko leyin
0: pe ani ko ro gbogbo mu tun wa lorun se pe kero sa kun o gba babi ko wa wo champions league ni se
1: so te n ba fe wa wo champions league final yin sin
0: 1000 naira ni lati wo champions
1: to ba pe n to fe wa wo nu
0: be ni sa
1: ticket e yato
0: o yato gidigidi
1: o le pe se bi mo sere tere pe oni 500 abi oni 1000 ti akoko mo wa fe lo ri fi wo
0: champions league
1: o jora won
0: to lorin
1: so tori na boya to ba tin bo ko ti koko sa fo mara re
0: lati gate pe champions league
1: ni fe wa wo kowo re mo ba di meji to san to wa fi oni 500 wole to wa n ja lenu o ti won ti e ja nu agbala to ba denu gate ati wo bi ti won ti wo ko ani se bi ticket re won ni ele to gba yi
0: o ni da mo pa
1: kan won kan ma yan latenu gate
0: pe champions league mo fe wa wo won ta ticket champions league fun yin so bo si ri niyan sa so lati bi ago meta osan ni red carpet ti bere gbogbo awon oloruko nla nla to jise pelu diamond fm gbogbo le ba pade nbe
1: ni o tu wa nbe lenu ona
0: gbogbo patapata le ba pade nu diamond amusement park so e ya photo pelu won e si orisiri e bere question opolopo ebun lo si wa le ni babi lati
1: ebun tun wa nle
0: ah won to wa mo go ti Arsenal gba cup last

0: ni odun de ileya de na nu yo ba layo ati alaafia ara gbogbo na la sibe ta jo se ama e ma gbagbe mo sin so le kan mo ni eja rora se ba sin so hun olohun o gba fun wa yo ba wa se ama eja tun arora se awara ilu na ma koja aye re se pele pele bi ta n so bo lori etu yi ge bi oro imoran lati aro o da alejo eja wo bayi ge bi nti mo ni mo fe bere se aye kai bi te yan le sun wa tori elomi ta se de lati awon ilu nlala abi ti won gbe bi tele won le ni a eja lo si ilorin boya won ton gbe ni bi awon ayika ti ise nu ilu loro ni a eja lo ta at least a ma sun be moju a ma se kini kan moju nbe se ase moju ni awon ariya yen iyan ni se bi teyan le sun wa teyan le pe ah mo gbe gas wa o mo gbe student bed wa o teyan le sun so wa
1: e se olotu
0: family bed
1: e se olotu lowo bayi sa pelu ro fe olorun damon park ah ni ibi sun
0: teyan le sun simoju
1: be ni sa teyan le sun simoju
0: ago melo ni enclose lo je be lo wa nje be
1: be ni sa lati enclose la ago mejo
0: lale okay
1: tori odun ko lati to extend is ago mejo normal number ni sa am enclose la ago meje monday to saturday okay. To friday but saturday and sunday ago mejo la man close ropo je weekend but wa pe tori pe odun ti wa ngboro pe opopolopo ni o travel wa kon le gbadun around elomi bo se n de si lorin na lo wa
0: ibi ni o fe koko wa
1: so ko ma da bi mo agbada lati to extend by 1 hour so gbogbo ni te ba n ba wa si lati ago mewa aro di ago mejo ale ke bi odun mo lo le ni sa be ni sa so damo park a ni busun ko se akosaye
0: mu ayorun pe mo wa mu wa sun
1: mo wa sun mo wa gbe
0: gasi lowo mo se
1: ko saye sa de fun pe a fe jeun anarufe oru fe onje lo ti wa nu damo da mo se pe
0: pa eyan le je
1: eyan le je te le ra lowo ti o ga ni lara ti ogun ni laparara so awon je orisi disi lo aladun si ni won
0: awon je to da se je te mo panula aje panula
1: aje panula so gbogbo e lo wa damo park so pe mo fe e ko la
0: gbogbo awon kan sere to mo kekere le je to le mu
1: to le
0: fi se faaji igbadun ti e gbogbo e lo wa nu be
1: fa wa pe kila a fe lo se ndamo park atagba tomo de sa lo ni nkan to le se ni damo amusement park
0: to ni to le se nbe
1: be ni sa atagba tomo de ni so kin se pe agbala wa kin sagbala isere omode
0: oda tori akoko wa leni number won le peyin si fun ekunrere alaye be eyan ba fe peyin pe a fe bere iwadi si ati nkan mi tan ba fe bere
1: e se loti 08020 26 76 77 31 32 52
0: yeto mu
1: 08020 26 77 31 32 52
0: ba nda koyin le kan se ki ma fi leyun se lo fun
1: e se loti oruko mi ni oluwa toyan labode popola pelu ro fe olorun mi ni alabojuto diamond amusement park ni lorin
0: to adupe pe agbayin lalejo e ja mo yonda yin ka ma fi yun se lo a nbo lori eto na lati wa o ku seju die fun mi lori eto yi

ni badubade ileyade ileyade na ni e yes ke oh 9136556952 an so ni pa awon ti ma ngbe ofege iroyin awon ti ma ngbe lamba awon ero kiri igboro lori social media o gba wa kini kan sele nti o sele won le kini won ti so ni pa ti e na ri to je pe ngba to gbo ah o ko ha pe le mi na emi na nani mo elomi won ni o te ta won na won.

alaga fun egbe to wa feto ilorin emirate doba to je ayeye odun ti doba olododun nilo ilorin damazani ti lu ilorin engineer suleiman yaya alapan sapa o kale ti kede awon eto ti won ni fun ti ayeye ti odun doba ti lu ilorin emirate todun yi je bo se ni yo waye o ni ojo jobo ojo keje ni logbon osu karun ta waye yen ni kwara baseball park to wa ni adewole nilo ilorin ninu oro re ninu ijoko awon oniroyin kan to waye saju ayeye olododun na to je ti ayeye ti asa ilu ohun alapa sapa siso loju eto eyi ti won ni ati akore ti won ni fun ti odun ta waye ke bi o si salaye oro o sakawe odun ayeye ojo odobo ohun bi ile to je eyi to tayo akura ikura ni jopo fun eto ayeye lasan onise ni o je eyi to lagbara to safihan ohun to je asa ti ise ilu ilorin ati isokan re oni igbimo na awon eleyi to so loju oro pe seri nse ni eto todun yi ohun yo faye gba oro anpitan ahun se ayan ogbofo to fi mo oro awon iriri teyan ni nipa ilana asa eyi ti won bojuto ati riri pe awon to je alejo ti won ba wa nbe ni won yo le kan sara o lori oro ilana anlu esin anfuni ni oye to ni se lati ile oba ni ati awon to ni se pelu awon asa ti se latin wa to fi ma so wiwo to je ti asa ti se oro ewe kike eye to nboriyin go suba funi lilu awon ilu ati agbe kale lu lorin emirate gan fun rara re o tesiwaju pe eye ni loju ni won yo ti so loju awon to je esin to lo bi 500 ni ye 500 eye ti won yo mo wa lo wa bo eleyi ti won yo ma gun logun bo ninu ayeye odun ni eleyi gangan ni o je gbogi to safihan ayeye odun dobo hun gege bi asa to je ti ilu ilorin gomina pinle osun ogbeni ademola adeleke lo ti jan are bola tinubu lo nte fun sa keji oni eyi lo je iwo mo ati eyi to npe fun igbese eyi to dara fun ipinle osun atawun yen le yoruba lapapo apele ko ti adeleke fi lede lati gba se agbenuso re ogbeni olawale rasidi siso loju oro pe se ri gomina leni to pepe na yen ni kete to lo ri si abewo si ise to lo lowo ni opopona la marso se ti ilu ibadan ile ife lo silesa o sakawe are bola tinubu bi omo wa baba wa ati adari eyi ti o ye leni ti won faye gba yato foro oselu o sakawe igbese to na gbe oni eyi tayo iboju wo to selu nibi ti gomina to ti fi owo gbaya re mule lati satileyin fun are tinubu ati idupe awon eyan ipinle ohun fun fun are tinubu o se ni igbese tare nse lawon eyan ipinle ohun na dupe lowo are fun awon ilana to ni se pelu ise oju ona to lo lowo lati lu lesa lo silu ile ife lo silu ibadan iyen to je opopona nla masose awon omo igbimo majo baje ninu eka ti egbe oselo lo brother people democratic party pdp ele ti senator adovius wabara to nsoju pelu awon ekan ninu egbe oselo ohun eyi to tun je alaga igbimo to je fidi e majo baje yen alaga igbimo amusepo majo baje ninu egbe na ti kabiru taminu turaki eyi to ndare loni won se ipade ida koko alatile kon ri se kan ni ipinle oyo pelu gomina ipinle oyo o yen onimero seyi makinde ninu office gomina nilu ibadan bo ti je pe ekunrere ipade na ni ko foju han bode lasiko ta fi koroyin yi jo ninu bi egbe oselu na bi won se salaye oro won ni iyin se ni ijiroro na lo sese o ko ni se pelu nkan to sele ninu oselu lowo eyi to ni se pelu gomina makinde ke bi won sisalaye latodo awon to wa nibi eto be to se nlohun pade na ni igbagbo wa pe o sese ko ni se pelu awon esun to njeyo lori oro pe gomina makinde ni ife lati dupo are labe ase egbe oselu ally people movement apm ke bi won sisalaye pe o tun sese ko ni se pelu oro eyi to ni se pelu eto abo eyi ti kini ohun gogo si laipe yi latodo awon akolu tawon bandit eleyi ti won se silu ibadan lawon apa kan be won ni ipade na to waye lo si je ipade eleyi ti won se ni idakonko iyen ge bi won se ni asinkoyo lasiko ta koro yi jo won ni se ni oro na lo ti bere si ni fa wuyewuye lotun lo si lori oro oselu ninu egbe oselu pdp ati kakiri

0: Diamond 88.7 FM. Ogbon tarigi ni wa.
1: The time is 6 o'clock.
2: Ago mefa ti lu.
3: Tiri Akinlabi mo wa Ogunjo card maker and printers international je se wo mi o ba won a bi won ti kogba wole ni
4: kogba wole bi ti ba wo
3: opo Ogunjo bi ma ti sun si waju ko je ohun to lero ijo je mo pe won ti ko ni le sato se ID card
4: oba tam
3: ati company si nikan
2: eh lo to
3: beni Ogunjo bi tech obtain si awon mere mere ni le se won
4: bi web development
3: software development
4: graphics design
3: cyber security
4: to fi make call ni nipa itako ayelujara
3: iyan digital literacy
4: awon akose mo se onimo nipa itako ayelujara lo nbe ni le se won
3: ohun iwuri ibe tun ni idanilekọ ti won se fa won eyan
4: ati iranlowo fa won to ba keko yege
3: won tun laaye to gba won akeko ogorun le
4: kan soso
3: ayida to gunrege ni won kale si
4: bi ise gbogbo to n jade nile ise won se dara to
3: owo won ogo parara o
2: eyi ma dara o
3: o si juwe ile ise won fun mi
4: o wa ni number 24
3: Ogunjo bi legacy house
4: ladojuko Ogboni boys
3: opopuna ojaya
4: off taiwo road
3: beside the neck hospital
4: ilorin ipinle kwara
3: tabi ke ma pe won so de ro ibanisoro won fun ekurere alaye
4: 0803 397 0546
3: tabi ke kan si won lori ero ayelujara
4: www.ogunjobitechup.com
3: ogunjobitechup bu koja be
5: e ma ba be lo ta
0: iyen na la fe so pe ke ma gba be lo ta rara e fun gbogbo eyin te tun gbo boya eyin te se ndarapo mo eto ni bayi abori
6: se
0: gbe to won te ti gbori so won ko ta ba se ti kokko se o kokko ma to ma gbo o loud leti o po leti
6: an
0: se baba Ogunjo bi kan na
6: be se Ogunjo bi ti
0: ko mo se Ogunjo bi ID card mo o ah o won ti sun
6: o ya o ti sun so waju
0: no bi sere sere iba fun Olorun oba oba lana oba loni oba titi aye raye ti o yi pada o na la fi gbogbo ele lowo ni ojo ijejo
6: oni o
0: ani Olorun dakun to ba ti so wa wi pe to
6: aha
0: ta wa laye ta wa laye ta tun wa laye wa a tu dupe na
6: a dupe o
0: awa tun re o
6: awa na ni
0: ta lo wa ko wa jade
6: Olorun oba ni
0: Olorun oba ni
6: mo wa mi ki le se
0: o wa mi si awon baba wa
6: yes
0: I chief Ayodele Ogunjo bi
6: yes
0: so
6: awon Debi John the Baptist.
0: John the Baptist.
6: Wọ́n ni wà bọ̀ nínú wọn. Kí Jésù tó wá ẹ̀ wá rán wọn pé ó yá let's go there.
0: Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní ilé o. Àbẹ́yìn tẹ wà lọ́fíìsì káàkiri. Àbí ẹ̀yin tẹ tún bóyá ẹ̀yin náà ẹ̀ kàn ń gba atẹ́gùn níwájú ìta.
6: Ní mo
0: gbọ́ bí yòówù kẹ́tì mọ̀ gbọ́. Ogunjo bi tech. Ẹ mọ̀ pé ibi tí a bá dé sìn half hour. On na ni agbe
6: de
0: bayi ti ni pe keyin o tete bele je
6: Olorun
0: ke mo dede re
6: ke mo ti yin
0: mo nbo ka to se pe lowo lowo bayi mo ni ojo ejejo awon kan na so fun mi pe ah hey baba Ogunjo bi o kon baba yen sun mo ni igba ti baba o sun o ma ho
6: eni to ba sun ni o ni sun o
0: o wa nko ji
6: ma sun
0: mama je kokon na candle si o lese
6: to ba gbe ma je wo gbe sanku lele e
0: lebo wa gbo gbe gbe gbe
6: o ya ti won no ba won gbe
0: so baba baba wa kale le lowo lowo bayi

0: ati bo so ba fo ba to ni gbogbo yin
1: Olorun lo ni o ati gbe fun
0: e wo ba mi e gbogbo le
2: la koko o dupe lowo Olorun fun iwa laye gbogbo wa o dupe fun ipinle Kwara ti bo wa ni alafia gbogbo to kudira ka to fun alafia to won gbogbo gbogbo ta to nsele Olorun ba fo pin si mo ki gbogbo awon eyan wa papa julo awon eyan wa musumi lowo lowo ta mura odun odun yo ba alaya ta alafia ara ile abi sodun o eran wa ko ni ja lo o
0: ase o be oni sele
2: o be oni sele o adebe sati bon le kan si oruko mi ni oloye eni owo ogunjobi ayodile mo je oludari sile ogunjobi id card makers ta ti wa yoruko pada nsin ta din je ogunjobi teko ta tele tele e to pon to tun die ati wa ni oja aya ati taiwo atoja aya ilona la si wa
0: e se gan e wa ma bi oro yen se nje ani ko lo nko sanu fun wa se bi opolopo ti won ba ti de se mo pe opposite stadium ni bi ti won wa tele to ba ti won de mo pe se baba yi se won ti kuro di ilu ni ari baba ti ko lo le ni se won ti mo po loye ni won
1: lo ibe ni be
0: oro ki ko lo ni eji
1: ojoko ti kabiyesi o ti joko da gbo agba o ti ye mi eh
0: mo wa de akata baba mo wa lana le awon to wa wa layi ka mi wa ni bola olawo yi kanu de mo je ki to mo kan
1: mo ma je nkan mi o
0: bo ni kini yi ti e wo je ka to ra wa edi o koja die die die sekere se bi mi ni paro fun
1: e wo mo gbadun yin
0: so wa di ninu awon nkan ton ni ton ni ton ni ton ni fun wa e wo fun anfani eyin ti e tin darapo won wa lowo lowo bayi awon orisirisi awon kan wa ni ori eto yi ti awon baba wa ko wa wi pe ki mo opolopo awon boya awon to te ko iruse yi ti awon pe awon ti tun step up won ti tun test waju won tun ti wa brands tan tun ti se gbogbo opolopo ko de meye ni awon engineer e gboro lenu awon engineer na awon engineer na wa ni bi yi ti won ti tun lo fun eko to tun ti test waju ninu e na ni won tun ti se idanileko fun opolopo awon omo imoran ta won ti won ni wi pe awon o fe ki awon omo kankan mo rin kakakiri kan mo mo rin kakakiri ti won da ise yi lagba se mo wipe I why mo ko mo
1: be
0: eni ki won so wipe ise ti o ta mo
1: be
0: ja o si mo
1: ise wo ni o ta
0: ise wo ni o ta mo I wa di re dada I te si wa du ke yan to da ise yen lagba ninu awon oro mi gan ta ba so ya de ni en ti o ba fi mu ki ba san ni ko si to mo gbe kebe kebe ti o si fi awon omo sile se ri wipe agba to ni ironu jinle
1: to ni foresight lojo omo o ti lojo waju
0: seri ti e ba wa te si waju mo fe ki eleyi ko je wipe to a ti mo pe agbodo agbodo pe agbodo pe ko to di wipe won ma ba wa soro a faye sile na o ti
1: awon
0: eyan pe wa wo ori eto ibi te lanfani lati ba wa pe si ti ohun gbogbo ba ntin te si waju ninu awon kan ti won ni fun wa eyin na o gbo e lanfani lati pe si 091 091 36 36 55 55 69 69 62 52 once again 091 091 091 36 36 55 55 69 69 52 ibi ti e won pe si ni eleyi ṣugbọn ta ba pari tan kutu ati pe ka ti e to pari ma ju
1: number
0: baba na ejo wa nibi ta tun tin so ariyo ariyo na lawon eje ti to wa lori eto ta pe ariyo ariyo na lawon engineer wa o to ni ariyo Joshua
1: ogunjobi
0: o to ni ariyo Alex ni package Arisa Ogunjobi e wole
3: engineer e pele gbogbo eyin te ngbo wa oruko temi ni Joshua Ogunjobi Ariyo ti mo je kan lara awon manager ni Ogunjobi Tech Up
0: Cherry awon ti ki wa bayi Alex Ariyo o kan eyin na ara awon engineer wa na ni
4: e se o ara le mo ki ogun ara le o oruko mi ni Alex Ariyo mo je IT manager ni Ogunjobi Tech Up
0: ninu awon nkan ti won ni fun wa ka mo puro ka mo gbese ka mo jale ka mo ba jina je opun sun o ti lo go
1: opun ogun jo bi ti sun
0: finally o ti kuro ni itatijo o ko ni so pe kankalu fun wa bayi
1: o
0: ti kuro ni itatijo
1: e lo be lo confirm
0: e lo be tarada ninu awon nkan ti won ni fun wa won ni wa ẹnu oníkan láti ń bọ́pọ̀ ẹ jẹ́ kí ẹ tó àríyọ̀wà ẹ wọlé kí ni àwọn nǹkan tẹ̀ ti ẹ̀ nílẹ̀ fún wa.

0: elomi arugboya owo lo nwa mo nwa owo mo nwa iyi ṣugbọn ke re sile ologun ti mo nwa so a o fe ki awon omo wa ton ti ko je pepepe won ti koko buta die die ton ropo ti ton sibe no laye atijo bon ti gbe nkan kale ko ni o se ri dole oni eya ru enu studio ilu studio ta wa yi studio latijo e mo glass ni wa laarin yin e mo wura yin lokan aye ti yi e rira yin physically bayi ni therefore ise temi na ko nkan bi 40 years yen awon yen ti face out awon oyibo ye won duro mo awon fe ko awon omo ni eko pe ability to move with time ni ta fe ko won ki je pe to ba ti ra laptop gan o de odun mewa oni phone olodo to fi dojo ale no any instrument to ba ti lo fun odun meji o petan odun meta latest saturday oyinbo yen won duro ah o da igba gbun kora first car 1990 ni to ta kuro laye jo gbogbo aye gbogbo lo n naju tele gbe a ire le ri bi e ba gbe ru ye wo lorin sin a ra so pa iru moto wo le leyi
1: dadi se se tan fi n ko pa ko so mi
0: so ah olodun yo ran wa after as gbe so ma won obi won ni to omo re o le fun eni isinmi as e bo ti epeju elumania ki la tun ba ka kiri won so ba nkan ti mo lo ba sire kan ni osan won ni ile aya fo ba file ni iyan lo wa joko lo wa ni won fo ba file a mi tan ba ti soro ti o da tan wa progressive won ni vanity to vanity go vanity ni be to ti vanity o ba kankan o wa ni vanity to vanity wa ko sise wa mura wa ni le wa ni gbogbo nkan se nkan to da laye niyawo abi awon mo ngba ti ojo vanity ba de ko se ti o tun wo e mo ngba
2: iwo gan
0: wo gan to vanity
1: honestly
0: so olon yo ran wa lowo ka train ni won ni owo ti o ni lapa ni o a to pa pe ko gbogbo tan da ko le kan yen ki se owo to ki se owo nla be tin se tell me ta mo gbe therefore ajasi n lo mo erosi ile awon graduate awon to ni bsc awon ni lecturer star to wa nbe tan ko awon eyan baba kan wa n lo nile ni bayi mi ni daruko won gbogbo e lati mo won won na kawe lopo be ti won ni university ki ti pe ba lo wa n ko yen ni classroom no iṣẹ ti wa ni lati gbe kale awon to yanranti lo wa nbe so awon to ba de lati iṣeju ta so ilo awon group kan ti ṣe graduation sin amina to ti n register so a o fe ki ko mo paran lara kan ti ba de 1 month come to join o mo wa difficult so a fe ka mo register lati sin lo so a le mo asiko kan ma be pelu won
2: so e wo ka sa awon ti e wo lo ko mo gba obo e je ka tun pe
1: number
2: sita de wo yeyin na le ni okan tabi keji lati bere baba wa ni bi lára àwọn lecturer wà níbí yìí ara àwọn engineer wà níbí wọn ṣàwà lọlọkan ọjọ kan tó ẹ bá dénú ibẹ yẹn gan ẹ ti rí oní section by section oníkálukú wà láàyè ara rẹ ni
1: kò sí tẹ ẹ fẹ béèrè lórí ètò báyìí
2: òní
1: dàyín lọ ẹ wọ ẹ pè wá sórí nọmba yìí kẹ ẹ béèrè gbogbo tẹ ẹ bá fẹ béèrè ẹ pè wá báyìí á wà fún yín torí tí yín làwà ṣe wà ń bì ẹ pè wá sórí nọmba yìí 091 0913 6 55 6 9 52
2: lẹ́ẹ̀kan sí ìjẹ kan
1: 091 0913 6 55 6 9 52
2: ẹ láǹfààní láti lè pe wọlé bàbá gangan wọn wà ní ìjókòó tí wọn á dá wa lẹ̀ lọ́ọ́ wọn ti wọlé tó tó bá tiẹ̀ tó ń rebété síbẹ̀ náà tí wọn nítorí ọ̀pẹ ládì náà sọ̀rọ̀ ní ìsìn wọn ní àwa ara wa tó ẹ̀lọ́ ò rebété ẹ tún láǹfààní láti lè wọlé lẹ́ẹ̀kan sí èyí ẹ̀lọ́ lẹ́ẹ̀kan sí à ń bọ̀ wá ẹ jẹ́ ká tó ṣe báyìí. Hello, eti wale.
3: Ekurale
2: o.
3: Yes ma, lati mobile ni.
2: Yes sir. Yes ma, kile ni fun wa.
3: Mo ni omo mi kan to yo omo 20 years.
2: Yes ma.
3: Se o ti mo ti le mu wa ko wa ko.
2: Daddy, e da won lo.
0: Yes, afani wa. Omo to bi to something yen awo eyin te bi le pe lomode o ti dagba sinu le yin bi te wa ye eyin le mu jade ko lo ko eko so gba do ba pada wa eyin na e mo pe olodun ti se yanu aye ju be lo
2: se wa ri nkan ti mo fe so fun yin bayi ma se ngbo enu viral lojo yin ni be yen te ba ti se tan lati lo se mo ba se juwe fun yin bi pe ni Taiwo okay ni adojuko ọjà ya straight le lo waju owo ni boys ke to de denik e ti ri agbala baba nibi ile lamalala yen ko jade ejeje igba teyin na ba debe e ma mo eleyi te ma se e lanfani lati pe number baba gangan.

0: Olorun
1: o koja kekeke
0: o koja fenu so
1: ti abani ka so ogbenutan na
0: ogbenutan
1: ta abani ka tun so alaye re o duro dede na ni
0: olorun ba mi mo
1: gbogbo tin lo bi a se fe ko lo ariyo
2: wa ariyo ariyo you can not come okay ashega aso lori awon ise tan se to je ise printing ati ise branding so awon to n gbo wa nile e fe se printing ni o e fe se branding e fe se ID card le mo ogunjo bi ID card si but ati di ogunjo bi tech up bayi so gbogbo o se ta de n se a n continue a kan fi tech training la fi kun so gbogbo printing aspect ta n se ni le se wa
1: o wa ni
2: le se wa o wa nbe
1: o tun po si ni
2: o tun
1: po si ni okay hurry up to Alex.
3: Okay, Eshegan, thank you very much. Arale. So, I want mommy what to get pay more mon got a feshi. To be oh one lato con be a mo fair call tech. But one mon can no tech to ver call. Tech is very wild, to be sincere. So a con wa ama tomo so no. There is always a career path for any course. Oba je web design you ama to sono. Cyber security ama to sono e to e ko se Olorun ade gba fun wa.
1: So, cyber security ka o sekere. O da bi oni pe o wa wo o n wa riyo o ti wa sun lo suri gidi pe se kan na lo tun
0: se ma ko chacha. Oto ni keyin o wa lo dead ti se ti recharge card.
1: O sure fun
0: wa ni. O wa lo dead ko ri eyin o pe ko mo.
1: To gbe ni ba dani loju eyan ma fe lori.
0: Awon ele ti mi ri yi awon mo ni ba won ra ira.
1: Na bi sere sere.
0: Eti olomo nu.
1: Olomo
0: ja. Awon mo kan wa ni street ni se to ba je pe won mo bi to ye kan ya si ni ta ba ya si be. Gbogbo wahala ja gbija kan tan so lori lede yi o ko mo ni se lefa. Olorun ba mi bo se wa ri te ti won tun so yi. Mo mo pe tan ba train awon mode level kan eyan le joko sinu ile re ko si mo
4: mo ba se
0: to
1: ro ko mo ri be. Be.
0: Ba lo ru training yi o ti di CEO o do gara
1: o ke
0: lo instant wa
1: baki oni 100
0: e jo 100 yi o su me lo ni
3: okay allowance course kan to ye pe 1 month pere ni digital degree so allowance kan to ye pe 3 months 6 months or even 8 months so
0: 8 months
3: at least 1 month
0: so only 1 month ye bo ba ti mo bo ba ti mo
1: o ti ye
0: o ti do
2: pe awon mo mi wa to ye pe won ma ba se nlo computer rara to ye pe awa la ye se ko won osu kan niyan
1: to ba pari yen na won tun mo computer
2: be ni so to ba ti mo yen tan
0: lati bi range e mo pe iya to pele kan mo la won o ma won ti pe 26 years
1: as
0: di o da won loju pe koda ke yo pe 40 years
1: o ti
0: pe ju now lati range wo lo je lati se omo mo wo boya bi omo dun kan abo na ye ko le wa abi bi omo dun melo
1: ah alaji e le ko ka mo ka gogoro lo to ke to da ya
4: ye lo le
0: kan se ko le to je ni
4: I married at the age of 26 so at the age of 40 15 le bi ti kuro nle mo ti bayin ajo lo pe se so ko si elomi bi omo sile to wo pe omo kekere ni gbogbo computer gbogbo asset tan lo yi to ba ti ni photo awon eyan la gbe gbe dagba wo kini won gbon ju wa lo they call them si computer age or jesse so ori won ti pe lati orun waju aye igba ti wa aye igba ti wa ka to rin won gbe pako wa ta mo ti ka kiri won won yen ka kiri adugbo mo so to ba to omo 12 years si waju o le ko gun ti aso nipa eyi
1: so eri ka mo paro ka mo gbese oro leleyi ta ba ri gbogbo awon agbagba nilu awon otonku lo eyan si won le ma se bi ru eleyi se mo pe irorun nla lo je si
0: irorun gidi ni
1: iwo obi to n gba gbogbo n ta n so yi iwo na ma joko repeti
0: omo wo mo reran
1: awon omo yin na ni
0: ojo waju
1: iwo omo to si ti ye elomin ani se bi kan kan se passport ni kan sakin ani se yen ko fi gbogbo ara
0: ni ki la so
1: tori po da lagba
0: e ta so ni si o wa fokunrin
1: ko je ko gbogbo ko
0: wo se
1: o wa fo birin
0: se ri opolopo obirin mi tan dele oko ni se tan face awon orisisi challenges elomi ti gbogbo ebi to n ba ko n sa dele oko ko ma pa mo le wa la wa de ba mo to ba ti ni gbogbo ru ile lowo so se pe wo gan ti set are up wo gan okunrin ti o konu si o yo ni class
1: so ba ka te to ba ti sun to ba ti do lori e o di ti
0: ebi to ba sun si na won ti ba
1: wo ni su ta ba tun ni ka tun wo ka tun boju ayo wo ke je mo pe ojo tin ri bi
0: ara ojo mo so lokun
1: gangan na o tun tin lo si bi ati wo ibi te pe baba gangan ni won o gbe boya yin na lawon nkan te fe bere koda ko ba je pe leyin eto boya e kan sa tun tin ranti mo gba pe lati mu geke bayi 080 080 33 33 97 97 05 05 46 46. Once again, 080 080 33 33 97 97 05 05 46 46. Ibi te pe baba okunjo bisi niyan yi to ba ti ru eyin na loju e ma beere boya won omo yin na le tun fe kan lo awon na o
0: awon na o tun ja si to emi te fe beere pe o da se uniform ti won kokko gba ni ile ise okunjo bi
1: e da ko ba kan to wole
3: beni se there's a form on our website www.ogunjobitechup.com
0: e da ko ti website
1: awon na lo si
3: www.ogunjobitechup.com to ma ti lo sori site yen won ri kowu won be to ba click lori e a gbe form to ma fill jade kan ko fill oruko won their names and all their informations ko de wa so fill baton
0: ko si wa so fill e le ti o ba wa ti e ni pe ka ti e wa le lo www dot be se pe un office wa direct
1: exactly wa be wa be
0: direct wa la wa mba ka irorun lele ti birthday
1: ni taiwo lele
0: ni taiwo nbe un
1: ni adirojuko owo ni boys test mo to ro ta ara ta ni si oja ya
0: to ba ti e mo kankan to ba ti data wo bere po n lo si denic hospital
1: denic hospital ko da ko so pe omo kekere ka fe bi
0: o ba ti lo n lo den
1: ba ti denic kere lo ja ya ni be un
0: ko ba ti wa de be
1: o si ma wo denic ba o si mi baba o gbangba ni
0: olohun
1: gbangba gbangba o ke n se awon alaga koro ni
0: ara o
1: ele lo gbangba loju titi
0: olohun ba mi mo
1: eh ko ni baje fun yin baba eh lekan si e ba wa ki gbogbo ile e ki wa
4: eh lekan si mo ki gbogbo awon yan wa nipinle Kwara mo gbogbo awon yan ni Nigeria gbogbo alasodo anyo aye adijo ni awon christian won lawon je eran ileya ati ganu le sin everywhere
1: abayi o ati ganu le ati ganu le we se na ni gbogbo
4: e je ko dodo wa o e je dodo anyo
1: dadi aganu le aran to gara
4: agara agara
1: odun ayo lase
0: e so baba abeji do mo ladejo mo logun mo so ajile ti gbagbe tin je ka sekere yi wan ti ba won rode ibanuje mi so fun yin o to di ni ojo mejo gbogbo tin je tolohun
1: ho o e wo won le niyan se olobe se awa ta tun ba yo je na akwa ibi ni oruko temi oyi pada bola ola oyi o na ni en ba soro ah e so na mo ni ajile te eh aya koko na ki o ma ji polowo
0: jesu ka kiri
1: bo okay okay o ma ji polowo jesu
0: ati jari
1: o ma ji polowo jesu ka kiri bo ba aye
0: but eran le ya yan important
1: time. Ewo
0: Olorun.
5: Sisi won tun ko je ohun to lero. Ijo je mo pe won ti ko ni le satun se ID card.
6: Rubber stamp
5: ati company sin nikan.
6: Eh looto.
5: Bẹẹni, Ogunjobi Tech Up tin se awon mere ni le se won. Bi web development, software development, graphics design, cyber security. To fi mo ke ko itako ayelujara. Iyan digital

0: eku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo mi o se dada mo ba yin ode o dabi
1: lira loro
0: ba ba so ni po nteyin ogbodo fi owo ike mu ohun ti ogbodo jimi ma yan lowo
1: lira loro yi ogore
0: nteyin ogbodo sapa labe bo ti wu kori ti ogbodo di meri ma yan lowo ilera ni o ore wa lego ke mo le so
1: o
0: tin lo soke lo sodo ohun to gbodo gbagbe o ni pe ko toju ni emi a ma je ki aiso gbe o lo le wo san o
1: e je ka dupe lowo ile ti ma
0: ti lera wa ko ba le dangajia ki gbogbo e ko ba le jora won olo ma fi le ise yi o ma fi jinki wa ile se earth code
1: o papa se transformer o sha ra se
0: embere lowo mi o fi pe kini won gbe dani gan ni pato ni ile se earth code gbogbo e patapata porogodo le lanfani lati gbo lenu eni tin se asoju ile se earth code
1: tafia dubu
0: eni o ama baba won ni bi oba ni di obirin ki je kubonu inu mi dun ayo mi kun pe alagba ogbeni sibe sibe won mo wa lori eto lasiko yi ogbeni sibe sibe ko dede asiko yi o
2: lo tu mo kiyin
0: eh you know wadu ayo wa kun pe aton ri e seun gan
2: ni gbogbo ibi ti e tin gbo omi lori ikani yi kakiri Nigeria ati gbogbo agbaye o kiyin wi pe e ku ojo dara dara yi
0: e seun adupe eh baba n soro nipa ile ise to mu oro ilera lokunkunu ni bada oke bogi ni le ise earth code ati pe awon ti won ti je anfani ohun ti le ise igbeda ni melo la fe ka ninu eya adipe lede awon gan kan sara gbosu barabande fun le ise earth code baba baba soro nipa ile ise earth code fun anfani awon to je pe o sese kan sese ma gbon pa ile ise fun igba kokko ki la npe ni earth code gan
2: hello to o tan npe ni earth code awon nkan ta tin se lati sendale aye wa bi a se ntoju ara wa
0: lati gba iwase wa
2: lati gba iwase wa awon ti o romo bi awon ti oju won ti lo awon to ni fibroid awon to ni stroke awon to je pe enu won bi won ba
0: enu amarun
2: enu amarun
0: kabisi olorun
2: o ni ti igbalode o ni earth code na tun gbe wa lati ma se itoju to peye la okan ko ogun je sabi eni ti aye nse as seri the new ti earth code gbe wa seri nta wa lo lapo sokoto na lo ta
0: nta wa lo sokoto
2: o wa lapo sokoto awon mi awon la won lo Germany won lo China won lo bi won lo so
0: won lo ma nawo bebe re lori eto ilera won
2: o ti wa nta wa lo sokoto wa lapo
0: kabiyesi olodumare
2: won la npe ni earth code. We have an instrument to ma yo gbogbo awon ora
0: awon gede gede to so mo sinu awon ara
2: awon kankan wa ninu ara ti to nko ba ara
0: e sa wo
2: ha okan ninu re ni awon miran won ni kini won ora
0: apoju ora
2: I am telling you
0: lago ara ma sa ko ba fun mi
2: a ma damu kidney
0: kabiyesi
2: olodumare awon dam area awon miran won ni kidney won ti so sele awon mi ese won bere si wuli fa won ti baje niyan
0: olodumare
2: awon ti igbalode instrument yi ti igbalode yi yo yo kuro lai ni dabadi kankan
0: kabiyesi
2: oni ni po ndamu to nlogun sa elomi ti so ogun lilo
0: o ti so do nje
2: o ti so do nje
0: bi eni mu mi
2: be nje mo pe awon miran bi won se yaju kale ni olotu o di di osu never won mo ti ri si wa
0: olohun o
2: be ni
0: lai foju kan run
2: in fact o ti n affect won psychologically
0: bi si olodumare
2: and these are some of the things ta n so opolopo awon eyan je kin so fun yin olotu
0: eni so le
2: o ma du jije jije jije yen gan o ti ko ba opolopo awon eniyan pa pa julo to ba ti je awuf
0: to lo fe de
2: awuf de kili olotu
0: olohun
2: sari olotu eni moto gbogbo wa na ni moto ani phone ani radio osu meta meta ko si boti wu ko se to wa service moto e

0: Benny. Pẹlu ojo ori elomi ti to ogoji odun elomi ti to adota odun e bere ojo to ti service ara re ju afi ijakuje sa
1: afi jije sa
0: awon ijakuje okay e wo owo mi bo se to yi
1: en
0: keyan ja amala to bayi tabi wit to bayi
1: en
0: tabi semo igba melo ni wa ri akoju bayi lo o mo le yi to ku wa iye ni ti igba lo de ti an pe ni instrument ti tera ti head code gbe wa yen yo kuro ni bayi damu rara aro wa ji pepe
1: be ni
0: awon nkan kan wa to wa npa okunrin won npa obirin nisin ko ba ojo ori o olotu awon okunrin mi e wo spot postrate
1: eh
0: ti won pe ni ipake yen o ti ba yi opolopo je
1: olohun o
0: awon mi fibroid ni lobirin awon mi ori serious infection lo wa papa julo awon obirin wa ni ko romo bi ko re le ise ko le ri se nitori pe we are careless with our health
1: oh your bokeh la fun
0: me le ra wa and our health should be paramount and that is why I say here I said when the health is lost everything is gone
1: kabiyesi o
0: abi olotu
1: bi nkan ba ti se eto ilera yan
0: woda woda wodo
1: iye pada mo ko mi
0: iyawo mi ni en business mi ni njo ba ti le pa yo pari o ta fun o niyan enemi a ke sara lo finish e nitori wi pe bi eniyan ba ti ogan bi a si o ye ko le tura re sile mo fe so fun yin pe gbogbo eyan ko laye nse
1: afowo fa lo
0: so yin awon eni eniyan ma se rari alaye nse un
1: kabiyesi o
0: and that is why today mo so fun wa agbara ti bo lowo opo lopo okunrin
1: ki lo fa
0: o to fa ni wi pe e wo won o le so won o le soju se won
1: nkan ti se joko ni
0: won do wedding ta na millions of naira lori awon omo wa ti won se kilo de to crash okunrin o le so okunrin agbara ti bo lowo re ko si se obirin ti o gba apalopo okunrin gan ba ti ri re ti ati awon eniyan o ti wo 1%
1: bi eni pe won your fuels lo ni
0: to wa ti ta ba fi si number isa to ba 100 to ba ni yo kuro yo bo si 1
1: na ko ma gba pepe
0: that is why we record a lot of death loaning awon lo mi won ni won ojima o ka dede city o da subu lule awon lo ebo bi accident ti po lo ni igboro opolopo ori han wi ni loju won ri
1: kabiyesi olodo
0: and that is why we are saying wi pe ilera loro our health should be paramount nitori pe bi a kuro nibi ta wa ani mo bi aye pe mewa sa
1: kabiyesi o
0: aye ta wa yi aye ka kuro nibi ta wa ni ka le mo bi to nlo tori ani ti o mo bi ti egbe nti la oluwa re o sare
1: ku
0: o ni head code fi wa si ori lenu gba ti won si ti de yi lori yi ni kwara se ti wa yi ba e ri lo jam ti re
1: lo lati e fe ka ni ni adi pe le
0: ni awon to ti so enunu ti won ti so esenu adupe lodo olorun pe nipa instrument head code ko ti si wu e gbogbo agbaye
1: ilera won tin bo sipo
0: start to be corrected gbogbo ilera won tin bo sipo
1: kabiyesi ona
0: won si ni dawo lo bi yo kere won na le jade wa tori pe ko si ani ti o ri nkan ti o ta yi ese ti o ni damo
1: e baba e wa ja wo bayi tori pe akoko ti nko wa ni papa mara lori eto eyin ile ise headco di se agbekale eto kan olojo meje gbako ni e je ka won ara le mo ijo wa ti ijo wo ni eto yo wa yi gan
0: ese olotu kin to lo sibe we are talking about alternative therapy alternative medicine on the head code. Now I want to tell you say ni yi opolopo body wa ta so yin awa na ni di karawa ka service ye
1: ba ti service ya
0: wo ko tan wa then gbogbo cell ara elomi ti ku immune system elomi o si se mo and that is why today la fi gbe eto yi kale kara a gbe kale wi pe ni ola
1: ola ode yi
0: ati otun la
1: te mo otun la
0: then won pade wa ni office address yi number 135 Ajase Epo Road ni Ita Alamu opposite Yemo filling station ni ilu Ilorin Wambi
1: ibe ni eto yo ti waye ni ola atotun
0: la ni ni Ita Alamu opposite Yemo filling station ni Ilorin Wambi ni ago mesan aro si ago merin irole ni ola ati otun la
1: ora oro na le ti gbohun gbogbo eyin te ngbo patapata korogodo o ti gbo o gbo bo ba je mi ni wo ni won tete ma so sonu lola atotun la won yo

0: dube baba ba won yan ba wa nbo kini kun mo dani
1: e si olotu seri ayeta wa eni ti o ba paro loku ko si nkan fe ko si nkan fe ama a se ni won ba ki awon eniyan le badun re won wa se blood sugar won wo won wo ifunpa won ko wo erun mere ni won san
0: 2000 naira pere
1: ba ni sugbo ti won ba fe se ilera to pe yeta o toju won pelu igbalode instrument dan so yi won san wo won san wo kolukaluku mura wa bi eniyan ba fe ta ba fe toju malaria nisin mo mo pe o kereju wa lu egberun mewa won san wo e mura wa sugbo koko wa si aye to ba ti fe si ayewo to fe se fasting sugar o ni jeun wa iyan ni kan wa ko o e je ki n so fun yin sa wahala wa n lu loto awon eyan mo opolopo awon eyan ki se dandan pe egba ogun yin e se toju ele ani nkan to nje ga elomi o need ju pe ka advice
0: o kan ki je ni mo lo senu
1: gbọran wi pe ohun to ye ko ma je ni yo ile kuro fele
0: sa fele ile
1: kun sa fele yi tori wi pe ba se nso yi opolopo won o ri ona lo nipa ti ileri ara won
0: to oda baba eyin ola ati otunla ni eto yo waye lago mesan si ago merin irole e ba n fi address yen lede lekan si
1: se olotu address yen ni number 135 ajase ipo road iramu opposite yamo filling station ilorin awon number meji won yi oni won pe wa
0: e ma pe awon number
1: yen number 1 is 080 080 38 38 25 28 08 08 48 48 number 2
0: ikeji
1: 081 081 04 78 78 91 1 02 02
0: eja mu yuna leka si
1: 08104 04 78 78 91 91 02 02
0: e ma pe awon number mejeji ye fun eyikeyi bere te ba to fe bere nipa eto yi ti o ati otunla mo gbagbe o anfani yi oni le ise earthcode ni won gbe wa fun won ki le that mi ti e ko ba le danga ja fese ni le dan a to pade lojo mi ojo re e ma gbe ninu alafia ati ilera pipe nko ni se wa o awala ma gbe en to da se iko wa nipa lanu wa ati awa ti won yo sa anu fun mori yin na

0: okowo kan teyan le kowo le teyan ni kabamo o ni lera ohun atalafia omo niyan le se je go di tan bi alafia ohun lowo ne wa le agba pelu mi e ba nki awon eyan ti won gbo wa pe won ku dede akoko isa
1: alati le se jerry gold ni ako akoko yi
0: yes sir
1: ni akoko yi a fe bara wa so nipa oro alafia
0: okay
1: awon product wo ni a le lo
0: fun alafia wa
1: fun alafia agwa wa
0: tarawo fun bibo se ye ko ri
1: then oni mo fe ka discuss
0: awon product wo ni yes sir
1: vi ganoderma coffee a ma npe ni ganoderma lucidium coffee
0: famous ganoderma lucidium coffee
1: ben lati lu china ni won ti se coffee yen wa
0: ise kini yen
1: se se coffee to ni caffeine
0: ninu ko ni caffeine
1: tarawo is ganoderma lucidium coffee o ma boost immune system
0: o ma boost immune system eyan
1: da fun liver wa gan
0: o tun da fun liver okay
1: then o da fun blood sugar te wa le n to wa se wa la lo lataro to fe sun e je ko mu ganoderma coffee ko ra po tori ti ni
0: okay
1: o gbe ilura ko lo sun
0: a se wa la lataro
1: beni
0: a wa fe simi lale
1: stress beni
0: iya ke yo
1: coffee e gbe ilura ke sun
0: omi to lowo owo di abi tutu
1: okay ganoderma coffee e ma fi sere
0: okay
1: e je lo wo google ke wo awon se ti ganoderma lucidium coffee to n se na elekeji gbogbo en te ni ipenija oju tẹti nawo
0: ipenija oju
1: men iroyin ayo ti de bayi o
0: okay
1: boya glaucoma ni boya cataract ni ike yi ni won gba ti oju yen o ba ti lo
0: ti e ti lo patapata
1: okay ile ise double plus o ti de nigeria bayi
0: okay
1: awon ni won se quantum eye glasses glasses yen e ma ra
0: okay
1: o ma correct oju yen
0: ipo yowu toju yen ba wa
1: ipo yowu come high one when
0: you
1: about
0: ti lo tan
1: beni so ma correct oju yen
0: okay.
1: If glasses yen o wa transferable
0: ale lo lo
1: ka to fe lo mi
0: lo alo to lo mi ma lo to sise fun emi tan mo to le fun elo mi
1: beni
0: ka to ku omi glasses yen bo la se le ma woju to le sise fun
1: ni when gbati oju yen o ba ti fo to si ri oye na pe ah but won mo na de o mo ri oye na ro ye na mo
0: come
1: wo le ra
0: okay
1: ta ma se nroye na won kun won ra o ma correct oju yen be it
0: cataract
1: glaucoma or any kind of eye problem
0: okay
1: nkan to nwa fun
0: okay
1: the glasses is
0: 320,000 naira
1: beni
0: okay
1: ile ise kan soso lo nta ni nigeria
0: so
1: te ba de ti fe ra pe wa a ma order e laarin ose kan
0: yo de okay
1: eleketa oni amonsi say no to malaria
0: ka so pe rara si iba ike irufe iba ti iba je
1: I want to introduce you Vmax mosquito repellent
0: okay ogun efanu o
1: ogun efanu o
0: okay
1: sugbon won se bi perfume ke kan spray si ara yin
0: bi perfume olorun didun ma se se
1: orun re o kin payan lara lati lu china lati ko wole
0: orun re o ni life kankan ko si infimi mu pehe pehe pehe iko
1: ba te le lo
0: okay
1: bedroom yin ni lo awon money fa ni traveling e fi sinu moto yin
0: okay
1: Vmax mosquito repellent
0: okay
1: point e wa ni lu ilorin te ba fa repellent si odo chupet cosmetics chupet cosmetics e won wa ni taiwo oke
0: okay
1: ibe nu won wa
0: okay
1: se wa ri awon ogun ti mo ti pe lo saju yen
0: emi
1: ni mo fe ra ganoderma coffee ati
0: eye glass yen ati mosquito repellent yen
1: cherry eye glass ya correct yan yen
0: okay
1: eye glasses yen a ma ba yin order le se wa ni
0: okay
1: sugbon e fe ra ganoderma coffee ati mosquito repellent o wa ni aromake pharmacy
0: okay
1: ni waje division o wa ni one step pharmacy
0: okay
1: ni sunbe
0: okay
1: number 3 oro road akolapo moye plaza off taiwo oke ilorin gbogbo office mo daruko yi lu lo ni patapata ni won wa
0: no wa
1: e mo gbagbe wipe mo so wipe gbogbo en te fa ra mosquito repellent ni
0: kan
1: e lo se chupet cosmetics
0: ni repellent ni kan
1: kan lo wa nbe
0: okay
1: ba won to ku yen o wa la pharmacy mo daruko yen a fe alagbata fun ogun efan yi kaakiri ilu Kwara State ati Nigeria.
0: Okay.
1: Ẹ wa gbọ́ mi. Kí ìpèníjà àgọ́ atẹ bá ní. Bóyá sugar level yín ni. Bóyá BP ni. Bóyá inú egungun ara inú tí ń dùn yín ni. Our new wellness package. Àwọn products tí ò ní chemical. Import láti China.
0: Okay.
1: Ẹ pè wá Imọ̀ṣọ́lá wa. Àwa ni Jerry Gold Wellness Center. Ní Odetomi Street.
0: Okay.
1: Odoru area ní Logomọ̀ṣọ́.
0: Nọ́mbà wo náà lè pè sí.
1: Ibikíbi tẹ bá wà á bá ń ṣe ewé ibi ìlògùn yẹn síbẹ̀.
0: Síbi tí wọ́n bá wà.
1: Àlẹ́ kọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa lò. Ẹ pè mí káàkiri WhatsApp sórí nọ́mbà yìí 08030 34 34 4389 08030 34 34 84 84
0: 43 89
1: Alafia wa
0: ami atopolopo ami

0: ni ajo fe se eyin le se eyin gege bi oko yawo pe ke se facetomi un ifeto somo bibi tokunrin o digbere ni o won yi yun pada talabere to birin olodun meta wa losu meji wa bi mo se wi un nko se re o an dokita won ma rerin le ni bayi pe idu takko awon mo sa mo ko orisirisi to birin lo wa awon tokunrin ti an so n pare bi an ba ti ja okun tinrin ewo awon mi ti o mo lesiko ati awon mi ti o le domani eyin okunrin se le se ki le ri si awon kan lo da se le gba koko yin se mo mi now ibi to wa tun da siri o won ni ti obirin ba sesi ta se agere sita to ba wa lo gbe oyun kan wa oyun elesirin won ni o kan fi we han ni pe oran tipa ajo to wo bo we nju ni ti an wo mi wo yara ese abe ti an ti fi abe yo kini ehn okun tirin won ti ja okun tirin iwo ni Maria iya Jesu ni abi bo loyun yi se de nkan ni a ma je ki iyan o bo puro oyun mo ni ki le royin ni pare oro ti o le ti o si wo be ni bo ba je ran na mo ti an se toro daada e fe yin ja e ma wule wo be ki eyin kule ki lo bo lo ti ri lodo ti yin mo ti salaye facetomi fun yin eyin se ngbo fun gba akoko ni e kaabo sorilede yi iwoye yin nipa re bi o ba ti ye yin eyin kan sa pe wa ke ki wa bo ba ye yin e lo sori koko oro seri ti o ba ye yin te ba fara ye yin daada 0913655 6952 eje ajo seto itan ke to roso bori o lori Facebook awon eyan ti wa nbere pete Sunday Adewale Okunlola Oluwaran ti Adesanya Adesanya Chief Mrs Ekale Omo Jade Ezekiel omo niye Oluyemi Abayomi Marufu Ajao Ayomi de Oluwa Mayo wa Abidemi Blessing Delight Adedeji O Adedayo Akintola Esther but Victoria Jeje Adekomalafe Melu Lafe Kale Yin Adipele Gbogbo yin pata mo ki daada e kale lo e kale sa e kale Ego dada.
1: Eka
0: ale. Eka
1: ale o. Dem go bai.
0: Mo gbo yin kete kete bai.
1: So, family plan to for in terms of yes. Ni o le se o lo ti pe ka ta ni mo na laye ipe ko se.
0: Ah.
1: Ko ko ko rara.
0: Lero ti yin ni, lero ti yin ni.
1: Ah, so.
0: Ti yin
1: ni mo na ko se.
0: Lero ti yin ni. Ani won ni aje yan mo mo pe won o ni le paro yun mo mo biru nkan ba n ba ti sele bi yawo re ba lo sere gele to wa rukun de to ni daddy wa kini jo ni o pe kini oran ti pa ti re kini ohun ni Samuel Comfort lori Facebook e ka le yo hello e ka le o yes
1: alu ti mi ji lati ke
0: lati oke oyi
1: be ni
0: ehn ifeto so mo bibi tokunrin ta salaye reun kini woye yin pare nkan ni o da a ma je ki okunrin kokan re o bale pe won o le gborun elesirin kan wa ba
1: o da
0: en be ti bibi marun mefa
1: ni

0: ba ti fun mi mo ran pe nse to ni nse sise ni o di sise nu ko si ni ra kan be eyin won ba seju me dogun won ti se ti won se tan a fo mi gbo na ba dogun a do gbo ti an wa ko fun a iwon ni ke yan ma lo bi se yan lo gugu re o ti da eri ko ele se la ba ti je pe adeun laarin loko laya ni te si ti mo wi pe won ba te bi ko ba wa wo se ke n derin pa yin tore mi gan omo meji pere won si bi won si ni ti tolorun di se fa won o tete awon lorun alabiru be mu iwa yusuf bako lati pakata ejen pe awon ojogbon ti won gba wa moran lale iwole te ba ti gbagbe labala idile alayo lose to koja lo mo menu ba nkan kan nta si menu ba na ni ogbe okan ohun nibi ti oro ohun gba ni wipe awon en to ti teyan kan ti se fun wa awon le mo won le mo won le mo kasi won le kasi sugbon ti kini ohun to tin ni ipalara sinu okan wa to si je wipe o tin farahan ninu ba se nse nkan ero ti a n si enikeji wa ninu ife abi nti mo wi oye yi to je pe nigba mi nkan e ma fa ki awon ololufe ki won ma ni ero sira won de ojo waju pe Olorun je ajo dagba Olorun de mi wa ogun nsi fi nsi ji o mo pe eran to yi ni je na mo awon kan baun to ti je pe o ti ni awon eyan tin fi eje dudu sinu tuto funfun sira won ninu igbeyawo nkan kan sa ni o fa ki iyawo to sare pe e ba nse to bi o se ni le fe iyawo keji nkan kan o ti sele to wa je pe a n lo science fun ra wa ninu igbeyawo awon nkan kan ti sele ogbe kan nbe ninu okan boye nikan o so tabo n so nibi kan fe ni oro kan awon ti o ye ka gbe yewo lale niyan sugbon bi gbogbo yin ti mo pe olorun lo ni igba koko boju ojo ti ri o ti je ki adeun ta ajo se ni jejo o yi pada sugbon ikan ninu awon to le mu ki ogbe okan o tete san o na ni idariji ra eni forgiveness oro forgiveness ati mo wari oun la o se atungbeyewo re lale oni bi edumare o ba ye leri to ba di ojo mejo alejo wa mu ra yi wa a le pe keni eleni o tori bojo mo bo ni esin tori na e je ase atungbeyewo oro to ni se pelu idarije awon ti won fe ka gba won nimoran to meji meta edakun e ma ite sun eja fun won moran eyi laarin seju mewa pere a te siwaju si abala to kan e ku kale ni abosi lori eto wa eto yin kasun layo ti ale ojo Monday alejo wa lale oni odu ni won won ke shaimo foloko awon na ni alagba ayo
1: Beni.
0: Eshio. Eba nki awon ara ile.
1: Eh kale o eyin ara ile. Ku jo meta.
0: Eshio. Alagba yo Kishola ni alejo wa lale yi. Ohun ti a de fe ma gbe yewo na ni idariji ninu igbeyawo teyin alakowe ati awon oloyibo npe ni forgiveness. Opolopo oro lawon eyan ma nso to ba di ori didariji ra eni. Awon eyan ma ni mo le dariji e sugbon mi ni gbagbe ngba ti mi o n sakuri ti mi o n sode

0: ma wo ye e ti mo nkan
1: ile tun ma ma ko mi mu se ma rin sinu ile mi ah
0: ki la le se ti semi nbio to ba ndija
1: nkan meji la le okay e ma je ki so pe nkan meji ni oye temi awon nkan ti a le se from lati angu eni ti o nso dija ati lati odo eni ti ohun na nbere because pele lo bi oni olako bi o ba si so sometimes ta ba understand the nature arawa ba se ma bere ngba mi o le je nkan to ma bi eni enu nu ni
0: okay
1: so first thing ni pe en to nbere ngba each time ti ba try lati so fe ni pe ah nkan te se you do me o ma ngba sori ni you don't sit in your own analyze and reke ba gun ni mo se ma bere lowo eni eti getting nkan tun mo so to ba eh ba ni se agbekale oro mi elomi o ni agbekale to da ade gbodo understand nkan to ma so ko understanding o ki ninu gbeyawo ni e to ba ti understand the partner pe tin ba gbe oro kale ni asiko bayi pelu ohun bayi o ma ndi wahala se ni life o ma kokokun ni pattern
0: okay
1: a ma ri pe bi nkan se nsele wa ma study e bo ki gba ti mo bere ni ale o di wahala the last one no mo bere lale o di wahala again try your worst wo
0: okay
1: e ti get nkan tun mo so so ngba ti mo fi ngba ba se kuro npa ti nje ka dele tun won ti jeun ti mo bere o di wahala
0: okay
1: okay je en kin ni suru bi a to ba dojo kiji so eyan wo orisirisi ona ti yan ki to kin to le so pe ah eni ma gba sori ma koko wo ara mi pe bawo le mi na se n sagbe kale ro yi boya nkan ti won se n gba si ori ni e as number 1 then number 2 en to gba sori na le wa ni lati check are o na le ni awon problem are to know that sometimes any yet ni ego problem
0: okay
1: because of be society ti se bo ti se wire wa especially for okunrin society ti educate wa pe the man only ego the way ton ti on ti se wire lomi o bi pe
0: ni de gbagbo pe oko fe ma teun loju
1: mole o fe ma teun loju mole
0: anyhow
1: because
0: in our defensive
1: we know what be in society lo so wa di be honestly so the woman is defensive because o fi pe naturally okunrin ma fe ride here okunrin ma fi pe obirin wa ti fun won lai bai give them one inch they will take a mile so o gboro fa yen le ko gboro block eni to ba tin da lohun o ma di pe ma be si ni e ti understand so they will now need to come out of that paradigm con the paradigm shift gbogbo miseducation society yen kon gbe kuro bawo la meji si lojo gbe ni ibagbe po to ma ni ayo to de ma ladun so to ma bere lowo mi pa nkan te se fun mi o odun mi o eyan leni e na so won ni right lati wa hurt ni the person also has a right ko de se gbo yo confront pe ah ma se ru esi mi mo laye yin o daddy wa nti e se dun mi o if truly to ba ni ife woman yen you will be about her feelings too
0: okay mo fe ki awon ara ile na ki won anfani lati so ero won lori abala yi nipa idari awon nkan to ma nsele awon ba se ma ngunra wa ninu ile awon nkan mi ta kasi to ma bi ololufe wa ninu amo ka to di pe a de lati se oju opo le fa awon ara ile e ma binu sa ninu bibeli awon christian mabiti kurani ti wibe mo binu won ni ko si ese ti o ni darije ese mi mi mo ni darije o tumo si wipe aluku lo ni red line ti e de pe to ba ma cross se ori gbogbo nkan to ku o le fi ba mi se re ojo to ba ti bu ya mi hey se mo kan fi se example ni o so iru ese wo le ro pe ko ni darije laarin loko laya
1: ah jo elle vient faire un chez mais je coco s'agbekale munu midun eni pe oni kaluku lo ni red line ti ti e
0: ma te mole
1: eh eh
0: o ti te no
1: eh eh ko si there's no general kini pe ki e se bayi lo le se laarin loko laya ti won le dari jara won fun gbogbo loko laya won ni ti won lototo se nkan to simple ju gege bi onje oni problem elomi o bi mo fe jeun bi mo so pe ebi npa mi e se wan bi lo n pe kini ka se o le tu le mi ka to baba ya wes sun go le ma binu to pe mo fe jeun you are supposed to give me food I know families like that though won se raise won niye
0: okay
1: daddy wole ba ko mo fe jeun ko nje wa lori table ni di me to wa se so nje lori table ah o lo aso kale so

0: en to ka mo pele agbero wa tun fe so ko ti kankan ko opo emi o ni ka si according to the bible so so bi ko se sa ba ka mo pelu agbere be ko lada te ni ko se se leyin yu wo ko si ese kankan ti en le se ate christian o la ko je muslim ati pe yi fe bi si fe ba wa ah o ye ki en mo le dari jere yen la
1: esun atope nibi ti ife ba wa o ye ka le ma dariji da wa

0: pe ọmọ rẹ láti lọ rẹ o si to ba ni o le ma fẹ
1: okay
0: o le ma fẹ o ma ko ko dan si ko ko fun ra won
1: o na ngbo wa bayi asu Oga wa Segun Adepojo ti AGMC Trading Academy. Ah, eseun o. Ana wole were lori TikTok. Abi 199 1196. Sunny Umar Oganchi. Kevin Kates. Ati gbogbo eyin eyan jankan yoku te darapo mo wa lori TikTok e seun o. Hello, e kale o.
2: Kale.
1: Yes sir.
2: Aku wo mi.
1: Oh. Ami o.
2: To ni won ti feyan ri nigba to wa ni si o. E ti ri pe Olorun ko won po, awon obi won na da irin aje won ru.
1: Emi o ri be o.
2: Ah, no fun ba to de si ri ba.
1: Hello, ẹyin tẹ wa pẹlu wa lori TikTok, ẹyin tẹ n wo wa. Ẹyin na le so iru okan gẹbi imọran fun awon mejeji comment ni o Hello e kale o Hello e kale o
3: Hello e kale o
1: E ba ngbon soke die si e dakun
3: E kale
1: o
3: E pe to
1: E se du mare lo nto
3: agbara to tun
1: Ami o
3: ma dine mi le nto Olorun mo
1: Okay
3: mo le mi lanito Olorun mo lati ga kan
1: mo wa pelu yin sa
3: o tere advice tin ba fun eni to Olorun bo ma e ton bi mo kan so weyan kan yen to wa di pe oko e wa leyin o wa feyan oko e wa ku o de ti lohun meta lodo o toro ni kan te so tin mo gbo pe awon ara ile e le so pe to ba si nirin ajo kan to fe ma ba ba rin ni pupa kele o si beta ti ti ti o fi role ti obirin yen o pada lo le won ti o fi salaye pe bayi bayi amọ to ba ro lu bayi e ma je nkan yin won a je ko ye ko lowo lara ko mo be
1: iyen lo de buruju
3: e seun e ta e obirin to soro nipa omo merin ati ibo lo se so
1: e ti o wa nle oko amọ ko fi be layo lẹyin to ti bi akobi tan o ti bere si bi mo elekeji bayi ni nkan ti ri ba kan
3: iyan yi Olorun ba o
1: koroju re oko re koroju re awon eyan oko re
3: ba ni ko dari sodo family oko to ba ko lodo family oko wo kan bo oko so
1: ani koroju re oko koroju re awon malebi oko ibi isoro wa gan niyan
3: to ni temi o bo ba se pe aburo mi le niyan ma ni ko poju sawon omo e ko gbokan sodo Olorun ba ni ọmọ ẹ ti tó ọpọ ẹ ó dẹ ti tó ìyàwó ẹ ó ti tẹyẹ ó ti tó bàbá.
1: Ẹ ṣeun. Wọ́n ní kò kọjú sọ́dọ̀ àwọn ọmọ.

0: ohun pataki ni ilera je funi arun to taku to lohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe te bi son mara ele ore ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo raisan to nba ofinra aisan wo lo nse wo to ti ro pe o sona abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ara o ma yun ni aile se dede omokunrin ati nkan alejo omobirin tin se segesege ti o mu kini obi o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa sile ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo ore o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule sokokiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 0706679979 0706679993 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan lo ga
1: e kaabo si ori eto ilera re se pataki
0: ilati ile ise miracle apps international mr guarantee
1: e pe mi sori number mi 0703650 8206 le kan si 0703650 8206 gbogbo nto lorun da daada mo ni Olorun da ewe atebo fun ilera omo araye koda Olorun ti seda iwosan siwaju aisan o si fi imo re ma awon ayan fe tiye lati fi se iwosan fun omo araye ko si aisan ti ko gbogun ayafi ti iwo ko ba ti ri eniyan gbogi to kaju e lati fi opin si ailera ara tiye mo wa so iretinu iwosan to to wa bi tatijo pelu otito inu alafia yo si je tiye
0: ni ile ise miracle apps international mr guarantee
1: awa ki ise awogba arun arun ti a ko latara ibalopo ibi egbin ile iwosan tabi ile igbonse la wa ntoju ni ile ise tiwa oruko yo wu ta ba pe fun nigbati iwo si ayewo won ba pe ni urinary tract infection tabi kan pe ni bacterial infection arun oju ara ni gbogbo awon nkan ti mo ka sile yi
0: pe mi miracle apps international mr guarantee
1: olootu iseto
2: ni ga kan bi ni ilu ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ni gbogbo mi so ya wa ba ni so yi
1: 0703650 8006 le kosi 0703650

0: bẹ pẹlu ọlọmọ fi sara wa de wa mọlẹ tori yin oko mulewo toju sara re ni ile ise baba ganti awa ki se awo gba awon aisan isan ara la wa ntoju lodo tia tori laisi isan ara to peye a o le se onkohun tori isan lo ngbe eje lati okan lo si gbogbo ara wa be lo nda eje pada si okan wa
1: pe mi miracle apps international mr guarantee
2: olootu iseto
0: mo wa ni
3: gakanbi ni ilu ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe gakanbi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
0: abi ko gbe soye oba ni so wa yi
4: 07036508206 le ko si 07036508206
0: ti kude o se ba de ba isan are wahala nla ni yo de ba gbogbo are fun apere ese yo kuta itai bi pajapaja atele ese yo ma dun e ese yo wuwo lati gbe ba yo ma jabo lese re ati le gbe owo soke inira ni yo je ati mu kan lowo tabi ko iwe inira ni yo je ikan yo ma jabo lowo re owo gbigbon ese gbigbon ara tita ohun owo ohun ese owuku ohun ibaradi eyin ejika ori keke re yo ma we ati duwo pere mu kan nile tabi kiun enira nla ni yo je ti o ba joko fun igba pipe ati dide yo di wahala elomiye ko le rin lai lopo pa ma so are bi arugbo yi ti o ba ti se akiyesi kudie kudie lagba are kasi minister
3: gakanbi ni ilu ilorin so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma kokokan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
0: tabi ko pe number yi 07066799793 07066799793 ti wahala ba de ba isan to ngbe eje lo si oke faki ifunpa re ma lo soke ni gbogbo igba ori fifo aya didun airorunsun dede aile mi daada ti o ba tete toju ifunpa giga o le faki owo kan ese kan o da ise sile tabi ki enu wo segbe kan pelu aile so daada
1: pe mi miracle apps international mr guarantee
2: olootu iseto
0: mo wa ni
3: gakanbi ni ilu ilo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe gakanbi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma kokokan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
0: abi ko gbe mi soye oba ni so wa yi
4: 07036508206 le ko si 07036508206
0: ti suga ba po ninu eje o le da wahala sinu san re eleyi yo nira fun isan lati gbe eje ka kiyara oniton yo ma se eyo bi e ma hun ki ile to mo ti era yo si ma pe bo eyo re yo ma wu yo ma gbe ohun gbe yo ma gbe ebi o si ma pa lore kore koda egbo ara re ko ni tete jina lasiko tori isan re ti da se sile ti isan to lo si ile si omokunrin ba da se sile o le so okunrin di sekansun tabi ki o gba agbara omokunrin patapata sibe o ti lo ogun ale lori sisi sugbon ko sise toju isan re koda ti isan to lo si bi irina re ba da se sile o le si akoba fun irina re ti o ba ri kude kude lagun are ma bora are pa
1: pe mi miracle apps international mr guarantee
2: olootu iseto
0: mo wa ni
3: gakanbi ni ilu ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti bi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma kokokan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
0: abi ko gbe mi soye oba ni so wa yi
4: 07036508206 le ko si 07036508206
0: tori aisan nipa mimara ki n pe pariwo mi sita ki n tu e sile loruko ohun nile ise baba ganti a o si ayewo finfin ni pelu irinse igbalode lati mo koko nkan to n de laamu lagun ara iwo ti o ni arugbo nile asiko awoka omole egun ma n da won laamu tori awon isan ni aisan je aleju ara awon ki se ile ara toju san are ti san are ba wa ni alaafia yo nira fun aisan lati di omole tori isan ni okunlewo toju san are fun itoju isan ara baba ganti wa ni
3: gakanbi ni ilu ilorin so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma kokokan lo nlo si church dominion.